0: ni oluwa laaro igbogbo alaye opo aye to nbe ninu igbeko opo aye to nbe ninu ila ilu opo oti emo be ninu iye awon le ri itusile obi eni ti o je ko ba lo eni ti o je ki emi re bo si eni to da emi re si eni to fi oro re ya ota re lenu eyi kan bi te de loni ta ba ni e flashback odun meji meta seyin e ti e mo pe ti le debi te wa ye obi o ma ye ko dupe laaro eni ti o je ki oro re do ti wo mo fi abo gbowo jo fun eni ti o gba obi ki aisan da owo le ko wa mo muwo wa bo ninu ile olorun to pa omo bi eyin oju mo fe ka jo yin laaro yi eja fi emi more han nitori pe o nikan ni ope ati iyin lo to si a fe ki aleluya meji baba si eni to da oro waye aleluya meje 1 2 go
1: aleluya aleluya aleluya aleluya

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kerin osu elekefa odun 2026 today is 0406 2026 Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank the Midway Market gbagi titun ni ilu Ibadan systematically awewa di merin loni bi awa dabi ere eyin omo Olorun o ntanbo e dide nle atomode o atagba e ja lo sibi pepe wa e ja tun lo Muhammad ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase orogoji go

0: Oluwa e o ni gbere ti
1: wo
0: oruko Oluwa e o ni sese mo ki gbogbo eni to ngbo mi ni bi gbogbo te ba wa mo ki eniyan gbogbo mo ki oyun mu mo ki ase mo gbadua gbogbo yin pata a o ni padanu re gbogbo wahala wa laye yi oruko Jesu o ni ja sase e to nsa mi mo gbere oju re anu ati ma lowo to le jeta o ya ko jade si mo gbere owo Oluwa o ya ko ka aye re owo iran lowo o ya ko kan owo igbe o ya ko kan gbogbo eni to ba nle pa re rona kan abona mi iru eni be yo se ra re e n ba fe pa o lara rona kan abona mi iru eni be yo se ra re oju oni ti o aisan ko ni de o wa be lo ma ri Matthew papa mi so pe emi o fa isan aisan oni de mi male atemi atomo emi o fa isan lo su ti mo wa yi aisan Lo su ila da olorun.

0: agbadura baba wi pe se egba ope wa ah ah adupe lowo yin o pe je ka Thursday akoko ninu osu junu pa adupe junu juwanu atun wa laye atun wa laye e pa wa mo e da wa si samle to tu asise fun wa adupe lowo yin pe se o o ta samle to asise fun wa onija fun wa o do ti wa o wa pelu wa e je woli egba ope wa lati January February March April May June awa laye atun wa laye go foruko yin ti se e dariji e wa simi mo bi ojumo le se mo bo ba ojo lo ma je fa gbogbo to je mo ibi oluwa yi da alai bi oluwa yi da ire bi oluwa yi da isi okokun e yi da bi mo jo ba wa ire to be lo su bi no ma je ko fo wa ire to be lo ma je ko fo wa e sha no fo ba se lo lo ma je ajari le ko e sha alfa wa e sha omega wa ala ko dara aba wa ko so abo dari ka ire oluwa ri da o se be oro ta fa so le ba wa so e gbe no wa so e da se wa afa ke fi anu be nigeria Kẹta nna Nigeria kọja olajo re. Bo adura. Jesu Oluwa wa. Praise the Lord. O ta fe se leni adura ti ebe ni a fe bi Oluwa nitori ebe Nigeria. Mo anu ekun Jeremiah. E to ko oro yi ekun losun. Awa na Nigeria wa ninu ibanu jo wa nu ofo wa nipa ikeko wa nu inu igaye fu ayafu ninu iberu ati gola wa. Ki o la ko boju wa o. Ekun Jeremiah ori karun. Ka wo lati gbogbo ra ma ka o. Láti ẹsẹ̀ kìíní kí ló sọ ń bẹ̀.
1: Rántí Olúwa, ohun tó dé sórí wa, wo kò sí wo ẹ̀gan wa.
0: Ó ní Olúwa rántí o, nǹkan mọ̀ dé bá wa Nàìjíríà. Nǹkan mọ̀ ń ṣe wa, a mọ̀ wa nù hílà hílò, wọ́n mọ̀ ń pa wá lójoojúmọ́. Ẹ̀jẹ̀ lẹ́sẹ̀ mọ̀ ń pọ̀ gan kiri mọ̀ ní Olúwa gbà wá abẹ́ Nàìjíríà ò pẹ̀lú àánú àtòrí ọ̀fẹ́ rẹ o, ẹ ṣàánú fún wa.
1: A fi ogun wa ni awon alejo lowo.
0: Awon alejo ina ti mo bo se nlo ogun wa oye bi ewo won alimoni wa awon alejo lo nlo. Ah ni bi ta fe salo an ta fe ya ti an ta fe lo Oluwa gba wa. E siju anuwo wa nitori awon omo kekeke ti o lese lo nitori awon arugbo wa nitori awon odo nitori awon abiamo.
1: Aha ile wa fun awon ajeji.
0: Won ti gbalẹ wa fun awon ajeji. Obibiri ga wa gangan lo ba wi. Nigeria gan lo ba wi. Oluwa ba wa dasi ba wa gbeto wa fa ke sanu fun wa
1: awa ji alaini obi
0: sa wa lobi bi o adabi ari pe alobi o da be pa ti e ni ijoba o da be pe ijoba wo ti e mo bo se nlo won ti mo bo se se wa
1: baba ko si
0: ta baba to fe gba wa da baba to fe ja fun wa da baba to fe to ye ko fight fun gbogbo to sele fun aye to ye ko ja fun wa ko gba lowo kenu amotekun ikoko baba da
1: Ya na ko si
0: iya wa dabi opo awon ya ti so so ti su won won ti kekeke oju ti fo ojo lomi gan ti fo ojo lomi ti wo bye bye lo we ko aya Oluwa gba wa o a bere fun orilede Nigeria oba awon Bolodumare faru la Nigeria koja ko dari ju ko sanu fun wa
1: awa ti fi owo mu mi wa
0: a n fowo ra omi wa la n fowo ra Oluwa gba wa awa n fi owo ra omi wa a tun ta igi wa fun wa gbogbo eran lo gasi san ta oru pataba lo gasi Oluwa sa gba wa ni
1: Àwọn tí ń lépa wa súnmọ́ ọ̀run wa.
0: Àwọn tó bá ti súnmọ́ ọ̀run wa, wọ́n ti súnmọ́ lẹ́kì wa ọ̀run. Wọ́n ti súnmọ́ ọ̀run wa tó lépa wa. Tí wọ́n ń pa ojoojúmọ́ ni wọ́n lépa wa. Wọ́n tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lálẹ́ nísìn. Ẹ̀rù ń bẹ everybody ni. A fẹ́ jáde. Ẹ̀rù ń bà wá ni. Àwọn ọmọ ilé ìwé ha gàgàgàgà. Àwọn tí wọ́n ti kó lọ kó bá wa dá wọn padà kó ṣàánú fún Nàìjíríà kó fàánú gbà wá o. Àwọn ọmọ kékèké tí wọn ò lẹ́sẹ̀ lọ́rùn Oluwa bẹ̀ wá o dá sí wa dárí jì wá.
1: Ààrẹ mú wa wọn kò sì ní ìsinmi.
0: Ààrẹ mú wa Nàìjíríà Oluwa kò ní ìsinmi. Ẹ fún wa ní ìsinmi Nàìjíríà. Ẹ gbà lọ́wọ́ ogun hílà yìí ló wà láìpọ́ ẹ bá wa fẹ́ àánú bẹ Nàìjíríà wo ẹ dá sí wa o.
1: Àwa ti fi owó wa fún àwọn ará Egypt. Àwa sì ti fi ara
0: a fi ara wa fún àwọn ará sí àwọn àlejò náà lọ kó gbogbo wa ló ń dà wa láàmú ló ń kó wa lẹ́rú ló ń fìtìnà tí wọn ló ń fòrò wa.
1: Láti fi oúnjẹ tẹ wa lọ́rùn.
0: Kò mọ̀ sóúnjẹ Olúwa.
1: Àwọn bàbá wa ti ṣẹ̀.
0: Àwọn bàbá wa gbọ́dọ̀ sẹlẹ̀ sí wa yóò ti pẹ́ látàrí àwọn fọ́fàdà wa ló ti sẹlẹ̀. Àṣẹ wa ń jìyà ẹsẹ̀ gbá ni níbí nísìn. Olúwa bá wa dáríji wa. Rotikú rẹ lórí igi àgbélé bú. Rọwọ́ ayájà rẹ nínú ọgbà Jesse Mani Ojoṣu rotikú rọmọ rẹ. Bàbá rotikú Jesse lórí igi àgbélé bú. Ẹ dáríji wa. Ẹsẹ̀ tán bàbá náà wa ti dá. Táwa ń jìyà rẹ fàánú gbà wá.
1: Wọn kò sì sí.
0: Wọ́n ti kú.
1: Wọ́n
0: ti lọ. Àwa là ń jìyà ìmọ̀dí. Wọ́n ni wọ́n ti wọn kò sì sí. Àwa wọn ro àṣedédé wọn. Àwa ń jìyà ìgbà yẹn nísinsìnyí. Mo sọ fáwọn kan jó ni pé nígbà aláyé ìgbà kan ní 70s 80s wọ́n pe kẹ́rẹ́láìsì kan ní uncle Benz Caroline. Sáyẹn mọ gbogbo tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. say you ma gesa don pe this kan dey tree top orange color ni say wa mo ton je basoka basoka single mo basoka so mo ton je gudi gudi je ko je le je laye se je ko ogun nigeria se kini ogun nigeria ti sin lo ko la ko ba wa dra pada loruko Jesu aha
1: awon baba wa ti se
0: baba wa ti se
1: won ko si si
0: won ko si won ti lo won wa fi ode won ku o ti se le papo o se kini
1: awon eru ti joba lori wa
0: yeyeye o awon eru lo joba lori wa bibeli correct awa gangan lo re bawi bo awon eru lo se kini lo njoba lori wa awon eru lo ngoba wa lo njoba awon awon baba la wa ti ko wa si damu ati wa lataye gba ni ni ti ko wa si fisi na si afẹ gbominira afẹ gbominira lati 1960 agba bayo yo mi nira lo de bawa o ko won ti fi wa sile so sawo oyin ba minister gan nigeria o ri bayi aha
1: enikan ko si gba wa kuro lowo won
0: ta lo fe gba wa ngba ti omo ti won se ko se do le gba wa lowo won afi olorun nikan oluwa gba wa o emi mo gba wa olorun abraham gba wa olorun isaac gba wa olorun se gba lowo awon eyan yi oluwa faanu gba wa nitori ku jesu lori gi agbele nitori awon omo ire satan wa ruwa oluwa gba wa ninu ewu ninu ewu emi wa ni awa nlo mu ounje wa ninu an to lo soko ni gbogbo awoko abule oko won pa won danu ni ninu ewu la fi emi wa wewu lati lo mu suwa lati lo mu ounje wa ninu oko awon oko bi kisi bi nkankan ye awon afa ma sewu ewu an fe mi wa wewu ni sibe won to han won lemo oluwa gba wa oluwa dariji wa ati se ni toto e sa faanu dariji wa ke ko wa yo aha
1: nitori ida ti agiju
0: nitori ida to nbe la ida duro de wa lagiju ati lo sunu ko ko deru jeje awon baba ti won ti pa won ti se yawo loju ni se ku se loju won awon opolopo obi o se lo mo mo awon mo o ti e lawon obi mo won ti se won basu basu oluwa ke pe orun ni oneyi ni kutu owuro yi e gba wa ke da si nigeria ki igba tura ko de ba wa ka bologun ilahi loyi aha
1: awon wa npon
0: awon wa pon awon wa pon iya lo nje be tawo ba se pon to ba ti wa pon tan yo wa black yo wa red wa iya lo nje be iya ti o labula oluwa dariji wa afide ba wa dasi o ipa ajoba wa o kan to wa nle yi mo be ti pon olorun se kini o ka o sele ni lesuali na to alaba won won de ke pe olorun olorun de gbo oluwa ke pe olorun oluwa faanu gba wa o eje ko gba won olorun ko be adura eje ka fi elesin be sile emi ni kerubu emi ni zele emi ni angelica emi baptist emi ni methodist emi ni kenika o le je ka gba adura kọlọn ko dariji wa ko de fanu da nigeria koja ka fi elesin be sile ka to bi so kan ka ke bi olorun ni angola lodun kan won ni gbogbo le won kiki de pon ni o wa ri nkan so fe je o wa lo gba ojo meta aduro ojo meta won de bi olorun ye je pede ni eleni bayi o ma na o nbo sibe o nbo le ni be ni every wednesday and friday de ni eleni la angola nbe ye ara africa na ni ile won kiki de pon won le gbin kankan won de lo pray for ojo meta olorun de gbo olorun to gbo ti won la angola ta na ba fi elesin be sile laya ayale ko gba awon musulmi ko ra awon ijo ko lo si yidi ko gba kristiani ko ra awon ijo ka lo si to ti ma gba wa bo lo lohun o se ni gbo sugba le se nitori eleya meya wa la pe iwo lo pe iwo lo mo iwo lo daju come on aha
1: gege bi aro nitori gbigbona iyan na
0: o po gege bi aro iye iyan po da ba ri awon mo ti en ta wo mo mi nje lo si lewe ko se ko kirun sa ti kun na ni sibe na o tun doju keji aha
1: won te awon obirin ni ogun ni sioni
0: won te awon ewo bi o se sa awon obirin wa obirin se sa awon sisi wa awon mo ti won ti mo kan riri obirin se se won oluwa da si ipa ajoba o ka mo eyin le le gba wa bi amo orun e gba wa o ebi mo gba wa olorun abraham olorun isaac olorun se gba wa e fori ofe atanu gba wa e mo je ka jiya imodimo aha
1: awon wundiani ile juda
0: oni oju ogun le o jesu gba wa oluwa gba wa won ti te awon wundi awa logo won ti awon kekeke logo ohun to sele si wa nigeria o burugu ti gba ni lo oluwa dariji ko fanu a mo pese wa lo kan se ko se ni to pe oni baye se da lo ni gbogbo yin le lowo si jacob lowo si peteru lowo si debora lowo si victoria lowo si baye se da lo ni gbogbo yin le lowo ni be oluwa dariji wa e mo je ka di ebu lori enikan kan wa gbogbo ala ti se ko la ko sa jade kankan iru e ni daniel se o ke pe olorun lori ilu re olorun de gbo oluwa gbo ti wa ko sanu fun wa aha
1: a n so awon ijoye ro nipa owo won
0: a so awon ijoye ro nipa en toju won ba ri kawo ijoye ti e mo ran ye ko si to ko pe lawon ijoye awa ta je gbi mo ja ku gbu e gba wa ni ke sanu fun wa e je ki gbe awon omo kekeke ye e je ko de ti yin igbe awon omo owo awon omo omu ti won lo bi mo e je ko de ti yin igba awon mo te bi npa ti ya nje to pe ba ka lo lewe gan o ta won ko bi won fun won je gan ko te won lorun kan sa mali gara won ni e je ko de ti yin igba ke shanu fun aha
1: a ko buyin fun oju awon agbagba
0: a ko buyin foju awon agbalagba ko se respect mo ko se respect mo mo bi abuba agbalagba bayi pe a tun ni blow ko be ru ewu ori aha
1: awon odomo ku re ru olo
0: awon odomo ku re ru olo ya lo nje be
1: are mu omo de labe igi
0: are mu gba awon omo de labe are mu wa are atomo data gba are mu labe ru igi are buruku lo mu wa ara ne wa ori nta wa orun wo wa baba jesu gba wa o ke sanu fun wa aha
1: awon agbagba dase kuro ni enu bode
0: ebi ti awon agbalagba mi le mo ebi ti pa won ku awon agbagba ti won ti won lo mo laye mo ebi ti pa won ku won ti dase kuro ni laarin ilu aha
1: awon odomokunrin kuro ninu
0: awon wo sori mo ko sori ayo mo orin to ku orin nigeria so fo ni kukuru awa nu ofo o lo ba wa ka so fo kuro ko gba ko sanu mo awa nu ibanu je awa ninu ekun awa nu idamu oluwa faanu gba wa koko wa yo
1: aha ayo kan wa ti da
0: ko sayo fun wa oluwa fun wa layo e da ogo nigeria pada kanu ko de fo nitori awon omo keke ga tori awon ayan fe aha
1: aye ijo wa pada si ofo
0: si ofo aye ijo pada si ijo da ijo to je pon ta se lese ni aha
1: ade subu kuro ni ori wa
0: ati pe je won to fojo awon ba wa ri e je to fojo awon ba wa ri ade ti kuro re awon ba ko sa de lori oba mu wa lati ba ori ade wa lori to so mu ngo to nitori gbogbo kiri oluwa dariji wa aha
1: egbe ni fun wa nitori awa ti se
0: ese wa lo fa oluwa dariji wa gbogbo wa lati se atolori atome yi ki se bi ene kan oluwa dariji wa ni aha
1: nitori eyi ni oko wa rewesi
0: oluwa kan wa rewesi o re wa tan o emi wa npin lo egba we dasi wa isanu fun wa aha
1: nitori nkan woyi oju wa di bye bye
0: oju di bye oju ti di bye lowo ebi lowo je ko je lowo ironu ifunpa ti ga lomi ti kutu e oluwa san sa dariji wa ni egba wa awon to wa ni bi ati awon ti ahamo ti ko lo e fa nu ti won sile e wo ta mo kekeke yen keke tu asile ke ba wonu won ko tu won sile lero
1: aha nitori oke si oni ti di ahoro
0: nigeria ti da ahoro oke so ke si oni mo nigeria ti da ahoro di opolopo awon flegi smith tutan awon lomi ko se yan be mo nigeria ti da ahoro ba wa da nigeria pada dogo re pada e so da do re
1: awon kolokolo rin lori re
0: awon kolokolo awon iya oniruru kolokolo ti po ati kenu ati kolokolo atamotekun ati gbogbo awon eranko buru won ti gbalu won tan aha
1: iwo oluwa ni o wa lai lai ite re lati iran diran eyi se ti iwo fi gbagbe wa lai lai
0: oluwa mo gbagbe wa jo abebe ni dariji wa ko sanu fun wa o e dariji wa ise wa lo kan se sa dariji wa ke sanu fun wa aha
1: ti o si ko wa sile ni ojo pipe
0: oluwa mo ko wa sile pada wa so lede nigeria nigbati wi awon ju ti ku ona nigeria ni wa lati ba nigeria tan ti se fed tax 77 tan ti bere si ya ire kakiri kakiri lakiri logo nigeria ti si lo oluwa pada so lede wa ko sanu fun wa aha
1: oluwa yi pada sodo re
0: yi pada so yi wa pada sodo re o yi pada si e o eyi eyi pada jesu lo ma npe yin o eyi eyi pada ojo dajo de e ronu pe wada sam 81:3 ki lo so ka pare se be 83
1: sam tun wa yi pada olorun
0: tun wa yi pada olorun
1: ki o si mu oju re tan imole
0: tan imole si wa o nigeria tan imole si wa ko sanu fun wa
1: a o si gba wa la
0: oluwa gba wa la o baba wi pe se egba o pe e dariji wa ogo nigeria oluwa da pada atolori atome yi oluwa dariji wa la nigeria koja jesu oluwa wa
1: amen amen in jesus name
2: nigbagbo wi pe ti di alabukun fun nipa oro na nipase prophetess esther oluwa kemi adebayo ti christ follower evangelical ministry aka new glory along with jericho road behind baba olora bus stop odo mi lewe ibadan e tun pade wa ni ose to n bo ki ore ofe re ko to fun wa lorukọ jesu amen.

0: kaabo pada latoju oja ikani ti latepe lajelo 96.7 FM oke gajoke ile fun balavele le nile ibadan je kemele toroyin re daya ile todu ti gbagban kan se wo gbe yin se da po mo wa lewo wa lafa ndo bi kika kira gba laye ere kan ibani dare facebook ti kan lajelo 96.7 FM je kemo fan family lori facebook ati tiktok at top striker 100 ene kan ni bo mo se wa ni station marun emi o ni agreement pelu won ni se mo si si ofe ni broadcast industry o le ye yin e fe ki nbe ni ni be e fe ki ntu asiri to wa nbe yin ni tu ni soju nti mo ti so lo ba wa ba ajo je broadcaster bi mo se so ye o ti ye won kilo wi se re bi ori puma yi ni wa to n wa to ti e jaja wa ki won ti e fun ni ya time n bi kan ko ti e fi mo bi dara re o a so pe owo anda hello gan radio station to wa n gba tan wi they play okay o ti gbe ni so ju be lo o ti ni da ko won bo se je nu o ya gbagba iko Manchester City ati ko Chelsea won jo yanju e lowo ki won yanju oro Enzo Maresca tori pe adeun re si kodun meta abo ninu iko Chelsea bi Man City se won fe gbe yi Chelsea ma nilo lati gba compensation gba compensation yen ni Man City ati awon agbejoro agbejoro Man City agbejoro iko ti Chelsea won joko won sasaru lati wo bo ni o se ni gun iko mejeji bi o se bo ni o se ni kan won pa tori pe Man City se to lati se compensation won ni awon na mo awon na mo ben meji oga ju bo se ye lo ka le jo gbadun ara wa dada de odun meta bo si ku nle nta ti gba se lowo abi ti ajo yanju re ntun bi dori pe mutual consent na ni a pe fun a yen laarin Enzo Maresca ti ko Chelsea e welcome Manchester City won ti open first bid fun Elliot Anderson Elliot Anderson lati ni ko Nottingham Forest iko Man City ti gbe bid akoko lo sugbon baba olowo iko Nottingham Forest ni ni kini eyan mu ye leyin ki owo yen o ba pe bi 100 million pounds no awon wo owo to 100 million pounds o sugbon ati e wa ri re pe boya ati e wa siju anu wo ra wa ri pe ajo wa na ni kila mu waye kila mu lorun o gbadọ pe 100 million pounds o eyan kan ni oba be ni kan ni oba gbe Elliot Anderson yo mu owo to 100 million pounds dani bi be ko e ikoko le gbomi ko tun gbeyin o tun gba soso nu re gbe ko Man City ni eyan ba lu agba nko to fi ko eyin sinu re ti o lo ikoko abibo wa ni se dada ni gavi ikoko gavi se tu eyin ni eje lu agba onike wala eje so gbogbo ere gbogbo dago 12 ni kan ti splash tori pe leni a nlo si isori eleketa ko ni group C no ati se group C la na o group D la nlo leni idije fi eye agbaye a nlo si group D to ba de lo sey ati awon transfer mi to ba to ti jeyo e bariba star 347 star 107 star 2 ash ni o gbodo ri ti cash e o ile se kan be nwaju mi odun ni won we saima foloko be bayi ti wa bayi odo be ni o gbonsoke jagbo
1: e karo olotu e karo gbogbo ti tun gbe mi ninu ile oruko mi ni Oluwabusayomi lati ile ise design bricks homes and property
0: ta ba so nipa design bricks homes and property o ti pe gan o ti pe gan ti e tin fawo ibo je o ti o si fomo won lowo ri ebi ile ise kan ba de sibi kan to je pe office ti nlo lati gba to ti de o na ni si nlo mejeji yen ko ku nbe bi o leti to le mu won ku nbe ni pe bi an ba ti pari ti todo ti won gegegegan na lo le mu won ku nbe definitely iru ile ise be oda bi eni pe e ma ja gbo si nbe o be yen ba won dowo po a je pe won ni kini ni abere to lokun di ni kini design bricks to ni bayi
1: nipa celebration 2026 why not shi ni ta so wi pe a fi aye fun open negotiation
0: ajo to adu keje ti design bricks de Oyo State
1: o lele a tun gbo si wi pe ninu osu na la tun se ayeye birthday alasa to aye ile ise design bricks homes and property awawo wi pe nitori pe ninu osu june ta ba ni kaka ninu 100% client starting ni mo le so mo le fi owo mi so ya wi pe 70% of them won
0: inu
1: ju yi na won an dara
0: pe
1: won ba don do opu ton den do le ton do ni lo ni ero oga wa wo wi pe o ti koja bi ka so pe ba pe a fe mo sayeye a fe mo danu se gbogbo won wa ni awon fe ki awon eniyan ko ri ipase promo yi ninu aye won na fi wa gbe celebration 2026 our hashtag 7 years trust and testimony nitori pe
0: 7 years trust and testimony
1: nitori pe orisirisi eri lati ni gbogbo awon eniyan ton ti o pe awon le nile lori abo awon le donile lati donile pelu ile ise disembrit mo wa wa lori estate meta kon nitori pe gbogbo estate apapata lati se promo ti won ta ba nka ma kale okoko awon le ma gbo sugbon nitori merin ni mo se tori te wa laaro
0: merin wo ni
1: alakoko be ni London Villa face won wa atinta ni 2 million naira tele tele sugbe lore ofe lati pe wole pe oye bayi ni mo ni ka wa jo duna
0: do e jo negotiate
1: be ni olotu
0: o la se bayi la meta
1: bo bo o
0: sugba iye ti mo ni
1: oye ti re ni
0: o san ye bayi
1: any amount e wa jo wa ajo joko ajo so elekeji ni London Villa phase 2 wa to wa leyin London Villa phase 1 atinta 1.5 million naira tele tele elo leyin ni te fe fi ra e ma pe wa ajo soro eleketa be ni Royal Prime Estate wa to wa ni Osengere ta ba koja ko ka la open negotiation na wa lori re atita ni 2 million naira ero leyin ni te fe fi ra ajo dun
0: ajo so
1: ajo so
0: oyo tun debe yo ri
1: o ma ri ki gbogbo won bi ta so yi ibi to ye pe eyin na le lo ke to wa so office ni te ba de lo ro fe lati lo te ba wa a ma gbe yin lori ile yen e mo ri kan te fe fo
0: e wa negotiate
1: e wa negotiate
0: oda iye bayi
1: oye bayi le ori bayi
0: mo lo so ni lo bayi o
1: wa ni bayi anfani tu wa wa lati tu so die die la ni osu meta e
0: ba di ba ti pe won negotiate
1: ni anfani tu wa wa fu eyan ti o lori ofe lati soto lekan na anfani tu wa wa lati so ni de la ni osu meta si osu mefa ele to wa je ba ma ba ri be estate tutun ta se launch ninu osu yi iye to wa ni ayegun olomi atinta yen ni 1.5 million naira tele tele e tu wa lori ofe lati so wi pe oye bayi ni mo

0: so gbogbo won ton gba ni Oluyole local government to wa ni side academy yen to wa ni side arowo je ka won lori ofe lati pe wole anfani to wa nle e je ka wa na ka dimu ka gbe igbese akin ka gbe igbese igbiyanju ataki konju lati di onile donile ni ile ise December of property leyin gba pe mo wa nu ile ise wa e wa make any deposit e tun lori ofe lati gba ebu lori sirisi ibi ti mo wa lo ni pe fowo to fe ra 1 acre abe fe ra 2 acre e ka mi le je bi 2.5 million e tu wa le lori ofe lati ra ni bi 1.5 million
1: o lo je yo negotiate
0: be ni e je ka ne idunadura ni o loju ile ise to le se oga wa na se le lati pe kila o lo le contribute to society
1: mo so ni gba te wa ni jo monday pe won be engineer soro pe birthday won ye o mo fe ki won bun awon eyan nle ati johnson lowo mo fe ki won bun awon eyan le tori be la ma nsi dada lasiko birthday won
0: ni osu na si osu na
1: so gbogbo customer yi 70%
0: o si le o osu na joni le pe doni to ro ko ni gbagbo to ni trust ni na wi pe ile ise december
1: so office
0: e ka meji la ni si ibadan a wa ni suit 57c ninu press plaza legbe to hospital ni world road atu wa ni block two shop 20 ni joke plaza ninu bodija legbe former trans amusement park awon ere ba ni soro tele pe wa si tele to fi ba wa soro lori whatsapp wa ni won yi 090 36 87 18 23 090 36 87 18 23 tabi 070 31 35 24 81 070 31 35 24 81
1: bo se je niyan lati lese design bricks homes and property e ba ni kankan te fe ba won so e kan si won lori ni office ti won sagbejuwe tabi lori ero bani soro ele ti a pe kale yen e ba won do wo po gbo mi dada barista shina olaniyan barista to moye nu won fi awon ebo ranse si ni mama soro ebo gbebe yen ba pa yen le bi eran won ni demolisi masaka malin gaso pm agba lawyer lo lebo ebo gidi awon ebo gidi gba gidi gba wahala lawyer ba so ebo mi kale ni court bayi iwo to je kini ero ma bo pe gba mi o imo fe to bayi won ma wa tu meki okay on tesi o barista aku amojubo odo e sa ti nbo emi oda eleyi ti lona emi oda e do ki royin ti wole sina alayo ti wa nle agbara pelu mi aku ojumo
2: ojumo alayo ni toni ki olorun eledumare ko se ni akoko ta ko akopo orin gbogbo lani orin ni anito ase ani sheku be oni kori ki ase ogori e ni kete lantodo olorun olodumare ori ite la se kuku ti jade ti wa ni ka tewon ka se adura so na odo re
1: bo se je ni
2: mo wa ja tun te owo ohun ta te loni mo ja te ni ba se te lofo mo ja ka pada lofo ja rire to po lani to ati ani se ku fi ko pada mara ka je fa nile ka je fa lode ka je loko ka je lajo
1: ni pe ifa ogun debe ogun dabede ni o da fun o
2: yo ifafa ni o ifani o mo si mo pe gbogbo eda teledumare da ohun na ni gbadura fa olorun mo mo je ki ifa
1: tani tani manda la o tani fa o
2: elomi o ti mo yire ewo ni se pe ifa
1: ẹni ìfà ọ̀tọ́ sí
2: ní pé ara mú ọ̀dà níìsẹ̀ òmúra bó ń lọ bí iṣẹ́ ẹni kan kànlẹ̀kùn rẹ pé tọ̀ bóun àwọn fẹ́ ara ilẹ̀ tọ́ pọ̀ ládùúgbò ẹ̀ ẹ̀dàkùn ìjúwe ilé ẹni tí ń talẹ̀ fún ọwà tètè pé ọ́fíìsì rẹ pé tó sì ti rí báàgì owó tí wọ́n fẹ́ fi kó pé ọ́fíìsì pé ẹ̀dàkùn mo fẹ́ sáré ya inú pàdé mọ̀lẹ́bí pàjáwìrì kan o torí pé òun mọ tí ọyọ ń bẹ̀ o o lè má dúró ju ìṣẹ́jú márùn-ún lọ
1: yóò
2: sì dọ́bẹ̀
1: àwọn olóko ni sẹ́yìn iṣẹ́ ẹjẹ́ǹtì
2: láìfà
1: ṣẹ́ bá padà yọ 10%
2: rẹ̀ kẹ́ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ sàngbà báyìí ni ó dúró torí pé o tún wá ṣe wàhálà.

0: ku oju ma layo fun toni ode odunbi se alaafia lewa baba na ti se wa ni apa bi aki ka bo sori eto edo ki iroyin nibi ti e ti mo gbo bi se nlo kakiri orilede Nigeria ti awujo agbaye nikan le ami ojije lagelu 96.7 oke to gajoke la fe funfun ti oba adebayo akande alapara oke takale si felele nbadan nibi ti afefe idunu atayo ti ti nfe yeri yeri lewa lori saju on gbogbo oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan uruko temi nje o
1: ojuma ayo oni oni o je fun wa o loni ojobo ohun rere oni yo sun wa bo ire nile ire lode ka kiri agbaye o na ni mo sun gbogbo wa bo o a ni ro ngbe sonu bi o se bi omo o eku ojuma alayo eku oye to la peregede edo ki iroyin to nkile to hale on la tun gbe kai mo o fun toro ni ni ikani ani onjiji lagelu 96.7 fm okay to gaju kinile ibadan ati ko de biba fun toni okan ojo kan awon iwe awon iroyin to ti wade fun ojo toni inu awon iwe iroyin ojojumo le wa Nigeria le ta ti ri iwe iroyin the Guardian ari iwe iroyin Tribune Punch ogbeyin ajo akorinjo le wa Nigeria gbogbo won na ni won pawopo ti won wade fun toni se wa mo pe kami kami oni awon royo hun ohun na lo nseju si wa o a bere si mo ku abarabo sekere yo po to fun elese mo pe okoduro panbele oni edo ki royin ti kan lagilu fm okay to gajoke ki se abari teku ti yo ojulowo ojuda panbele oni edo ki royin ta n gbo lowo yi eyin kan egbe be nibi te ba wa bo ba ye pe radio le fin gbo oda be be ba si wa ni radio lowo e lo sori Facebook lagelu 96.7 fm okay to gajuke e mo wa kete kete koda e fe le yo sina alayo ku laturi phone yi pe oya mo kanu yara temi mo kan bi ti mo joko si yi e se o ni gbogbo bi te ti okay lalala ile epo gbogbo en te ngo kada te gbe okay lalala ninu awon moruwa e seun adupe amo lori e ja bere si fun lawon akori to wade fun toni saju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro loko ni e ja pegban ka ma ba pegban jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin ati ni anifa kankan je ko si ni je be koni tale
0: wa ase edumare oye ja bere ni papapa iroyin kan ni nbe ninu iwe iroyin Nigerian Tribune loju iwe ogun re o so di mimo pe nipele Oyo ori nkan ho he o awon agbeban won se ikolu nilu Ibadan ati ni Ogbomoso won pe ni Ibadan nise ni oki eni to je omo ya ai oloye Adelabu won ki mole won si ko awon omo re obe omo re ti o je ibeji meji lokun won ni oku won eleyun won ku won lo pelu iya won o to je aburo oloye Adelabu bakan na ni ani ni ilu Ogbomoso l'office awon ajo to ri si iwole wode nile yi immigration won ni awon agbeban kan won lo be o won ni gba awon ja wo be won ku awon nkan ijagun alagbara lo lodun awon ti en jo sise ajo ohun nilu Ogbomoso hey Olorun Eledumare gba wa ni iroyin yen so o
1: oda be lori oro eto abo to nfojojumo me nile wa Nigeria nbi ele ti o ti mu ki won ke gba jare lori se ipa amotekun gan o kan tin be nle yi ati pe nje ijoba gan yawo toto nkan soto iye fun iko amotekun lati le koju oro iye si awon to je ari je nbi madaru to je agbesumo mi be lo je wi pe ikankan na lawojo wa nbi nile Ibadan iye dokita Kazim Adesina Abidikugu ona benu ate lu bi ijinigbe ati igbesumo mi oro awon agbeban bo se wa ngogo si nti butoro Nigeria o pe ti o wa yo ipinle Oyo sile to npe le npe fun ki ijoba ki won mojutu oro na
0: loju iwe keta Nigerian Tribune oro to ni se pelu isoro eto abo ile yi na ni o lana onile ejo gbe idajo iku kale fun awon afurasi odaran merin ti ani won lowo ninu isele laabi to gbomije loju opolopo awon omo orilede Nigeria leyin ti awon olubi ohun ti o se ikolu si ijokan eleyi to wa nilu owo lodun 2022 ile ejo pe awon mererin na nise ni ki won lo re yegi fun won tititi emi ti o fi bo be ni gomina aye da ti wa pe idajo ododo eleyi ti o nituma gba le yi lo je o fun awon eyan ti mo lebi won wa ninu ikolu awon ati awon eyan ti won gbe mimi nibe be ni olowo pe adupe pe leyin oreyin idajo ododo pada fidi mule
1: o da be ninu iwe iroyin ti the guardian bina o ba ti tan laso eje itan le kana o oni iroyin kan tutun yobombo to ni se pelu eto abo to jade siwaju temi futoni ilo fidi oro mule wi pe awon agbebon toju won to nko mona to nko yeri won ma tun sose awon akeko ile eko gbogbo nse mefa ototo ni won gbe ni ipinle Samfara be ni senator kan lateku na ilo ke gbajare lori pe eto abo ti ho e o ka wa lo sinu iwe iroyin this day futoni nibe oni ajade ti npe fun pe ki ijoba apapo papa julo legbimo asofin agba le wa Nigeria ki won se ofin ti o se atileyin fun awon gomina lati le lewaju gbigbogun ti aisi eto abo ni Nigeria
0: loju iwe kerin le logun ati ike edogbon iwe iroyin Nigerian Tribune iko awon ogun orilede Nigeria won gbe mi awon agbesun mami ti on lo bi adota niye be ni enikan to je adari iko onise lakadi ta mo si iswap ni ni eko ila orun ariwa ile yi ni o na lori iku ojiji e o lato wa awon ogun orilede Nigeria won pe gbogbo nkan ti awon olubi eda yi ti won lo won ni ajo isokan ile agbaye UN olomo ti soro pe awon nkan ijagun ti won lo won ni lasiko ti wa nla kan fi waye ni orilede Libya oni awon olubi eda ti won da orilede Nigeria laamu yi oni olori ejiko nibe won ni ari pe awon nkan ohun na ni gbogbo won fi ni Nigeria lara niru asiko yi eledumare ko gba ile Nigeria lowo awon eka eda o
1: ami ati ami iroyin kan na ture to yobombo sita lori eto abo na ni o pa pa julo eleyi to ye pe o nja irin kaakiri ni tutu ti wa de ipinle Oyo won pe alaga ijoba ibile Toluyole ye Akim Olatunji oni o ti fi awon agbarijopo eleto abo sowo o yen lati se abo sowo si awon ile eko lati da abo bo awon ti won se idanwo wa heck bayi ta mo si West African Senior School Certificate Examination ni ijoba abile na iwe iroyin Tribune ilogbe yen ta futoni
0: ninu iwe iroyin Nigerian Tribune bakan na lori oro isoro eto abo ile yin ile asofin agba Senate won ko lati 30 si ipe kan eleyi tawon eyan fi lede pe ki won lo re se ayewo orin kini win lori bi won se na owo tulu ti won ya si ile ise omo ogun orilede Nigeria ile pe rara o ko eti kan iyen niru asiko yi
1: o da be eje ki mele iko yin tun wi pe igbimo alase apapo ti egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC nilu Abuja lanu de yi oni won ti fi oro ta papa julo lati pase ni to je adari apapo won Senator Siriake Dixon leyi ti o ti kede wipe egbe oselu NDC o ti setan bayi lati gba isakoso Nigeria ni odun 2027 oni pe aya to nfowo so eran jobo jobo ni meme ki segun
0: lori wahala ipo adari ninu egbe oselu ADC eleyi ti nfa fiagan fiagan nibe lowo bayi ile ejo lo ti sun ejo kan ti Nafiu Balagombe to pe si owo waju osun si ojo kejo osu kefa odun ta wa yi oju iwe kedogun Nigerian Tribune ni iroyin yen kale si laaro yi o
1: o da okan na tun re tun wi pe egbe oselu accord o ni won ti pe awon mori o ohun imori lo si fo si Gbenga Azim ye gege bi oludije fun ipo are labi ase egbe oselu na ni 2027 won ni awon mo o ta lo mo kini re loyo won ni se bi oku ese ni npa pe ki sara ta mo be ni ki se oludije fun ipo are labe egbe oselu accord
0: ajo eleto ilera agbaye WHO lo ti ko sile to si se alaye se ti gugu aye wipe aisan ebola oni o mo je wipe awon eyan to ti mu ti awon ti ri akosile re bayi ni o ti n lo bi merile ni ojile lo odurun 344 ni orilede DR Congo to je pe awon ogota eyan 60 oni arun ohun lo ti ran lo orun be lo pe igbese kan mo kia lati tete dola awon eyan oni ki ijoba be ki won ma gbe o tori pe won ni idojuko lori jijigiri si itoju awon eyan na
1: lori wahala ya so to ba idari egbe oselu ADC egbe olowo bowo ile ejo ti mu ojo kejo o osu kefa odun gege bi ojo le ti won gbejo lati mo tagan ni ojuda adari egbe oselu ADC iroyin bo lori e lekun keke o fun turo oni
0: oda je meyi ka to ma lo si oju oja ijoba apapo ile yi lo ti tewo gba abo iwadi eleyi ti igbimo kan to gbe ise le lowo ti an se o lori bi an se pe iwa odaran ati ajebanu nwaye ninu awon ogba ewon ti nbe ni orilede Nigeria awon yun won ti wa pari ise won fi abo je ijoba o lori iwadi won nipa bo ni o se nfi aje awon eyan bo ni o si se nhu awon iwa ajebanu lawon gba won le yi
1: eje apolowo oja ngba ta ba de leka apolowo oja wa edo ki iroyin to nkile hale futu ni nkan ni lagilu fm o nte so waju e seun te ngo wa
2: lagilu fm 96.7
3: Ibadan, get ready, heaven is about to join the city of Ibadan. Lord of White Calling for All Souls Ministries presents Ibadan, better crossing the authority that leads the whole world. The city of Ibadan shall experience a 3 days prophetic house of power, deliverance, and the moment of signs and wonders, where the lame will walk, the blind will see, the sick will be healed, hope shall be restored, breakthrough and words of prophecy. Come and experience the miracle working power of God as a servant of God, Prophet Odebe Olaumi Ezekiel, will be live in the city of Ibadan on Wednesday 10th June to Friday 12th of June 2026. Venue Oba Akinyele Memorial High School, Alugua, Basharu Road, Idiakwe, Ibadan. Ministry is Prophet Odebe Olaumi Ezekiel. There will be a free buses for all from Iwobu, Mokoda, Chale, Ojo, Egbeda, Bury, and experience the authority of God that transforms life, restores destiny, and reveals purpose. For inquiries, call 080-3280-3045 or 090-5713-7367. Follow us on all social platforms at Prophet Odebe Olaumi Ezekiel. Ibadan, your moment has come. Don't miss this mega crusade. Heaven is calling. Will you answer?
4: Emi omo yin na ni o jalija ni mo wa ni tabaji lati lo mo bi awon eyan se sedamo magic chicken flavor si oya esipe ni celery
5: s e l e r I e
4: salary ah boda mi esipe so spell ni salary oya make we do esipe ni turmeric
6: t u r m e r i c turmeric
4: e kare

0: bo pada leka ikolowo oja wa
1: okay o
0: ni na o ba ti tan laso eje tele kan na lori awon isele lolokan ojo kan to nsele ni tibutu Nigeria pa julo to ni se pelu ijinigbe ofere gege ja lo si ipinle Samfara iro itu menwaju mi fidi e mule wi pe awon afurasi agbebon won mo to sose o awon akeko ti ile eko gbogbo nse poli to je ti ijoba apapo to wa ni Kaura na Moda ni ipinle Samfara ni won tun ji gbe o leyin ti won kolu ile gbe awon akeko ile to wa ni ita ile eko ohun lagbegbe kan to pe ni low cost area ni ilu Kaura na Moda alaga ijoba ibile ebe ye Kaura na Moda local government chairman ye Manil Adara Kaura oni o jade pe looto ni isele-sele fun awon akoroyin to pe awon lajo ile trouble oni won ti bere si besenu ise lati se awari ati dola awon akeko tawon ajinigbe ti won gbe isele yi ina lo tun dapa he sile roka awon eyan ti won be ni agbegbe ti isele ti sele ati ile eko ohun akeko kan to je ti ile eko yi Ibrahim Ahmed lo safomo wi pe okan lara awon akeko ti won ti gbe ona lo je pe oyo poro ma awon ajinigbe lowo to je pe awon akeko meta to je okunrin ati meta to je obin lo si wa ni gbekun awon ajinigbe ohun be ni le ise olopa ipinle Samfara oni won je ri pe looto ni ijinigbe ilo waye be ni awon eleto abo ti besenu ise lati ri daju pe won dola awon ti won ti gbe ohun to ntenu e ba bagbagbe wi pe laipe yi oni ijinigbe waye ni ipinle Oyo nibe ti awon agbesumami ajinigbe ti gbe awon akeko ti ile eko alakobere ni ijoba ibile orire iyen ni ipinle Oyo nbi ti won fi tipati koku mori won wo gbo ti won si gbe ni oluko meji be ni won pe awon oluko mi won be lakata awon ajinigbe yi oro mi to asele lana o ile to ye pe laaro kutu ai lana nile Ibadan lawon agbebon oni won gbe Busayo John Paul eni odun meta ni ogoji to je aburo lobirin si alakoso fun ina manamana ni ile wa Nigeria nibi iye to je okan lara awon to fife han lati dije dun ipo gomina labe asia APC ni pinle Oyo iye Adebayo Adelabu won pe seri aburo re tan gbe ikisho nikan won gbe o won tun gbe tun ti awon omo re to je ibiji won gbe mejeji won gbe won lo o eni ti o je kankan le Ibadan iyen dokita Kazim Adishina Abide Kugu sinu egbe osilu EDC to na je oludije lati soju ekun idibo Ibadan Southeast Northeast Federal Constituency o na benu ate lo iru isele be tun se nke si ijoba ipinle ati ijoba apapo lati ri daju pe won daabo bo emi ati dukia omo niyan ni gbogbo eka jeka ni gbogbo korokondu ti butoro ti le wa Nigeria nitori pe kosoro filanu le sebe o ti fe ku pe ki o oro e ti wa di pe o ti nkan wa gbagbagba nitori pe oro to ba kojo yo ka ina ele ti won pe ijinigbe to sele lana yi nile Ibadan lo je pe ni nkan bi aago meji abo lo sele ni agbegbe challenge ni Elewura nibe won ti gbe abileko John Paul 120 awon ibiji re ti won ji omo odun mejila Peter ati Paul ele ti won wi pe inu oko kan ele ti o je alawo wine ti oko na je Hyundai Sonata ona ni won ti jigbe be ninu gbolo ohun nibe oni abidiku guna ti benu ate nuru igbese be to se wa ngbadura pe kọlọrun ba ko da si oro ti mele yi papa julo ki awon akeko to nto luko ti won ti gbe njoba abili ore ki won gba idande to nta won ti won ji gbe ni challenge Ibadan bi be lo wa nkedun pelu alakoso fun ina manamana in Nigeria tele loye Adebayo Adelabu to nti gbogbo molebi won patapata o gbadura pe Olorun ba la yo je ki awon ti won ji gbe kan pada ki won bo nigbe kun awon ajinigbe laipe ojo
2: iroyin eyi na lo tun si nte siwaju nipa awon isele eleyi ti o kani laya ti n waye oju iwe kerin Nigerian Tribune olokale si o agbarijopo egbe awon oludasile ati awon adari lawon ile eko aladani ti ki se ti ijoba ni gbogbo ipinle Oyo ti o pe egbe won ni consors oni won mo ti se be pase fun gbogbo awon ile eko aladani ni ipinle Oyo pe ki gbogbo won ki won gbe ile eko won ti pa o lati ojo eti jimo eleti anwo lokan yo leyun lola ni imurasile ati lati darapo nipa riri wipe awon na fi atileyin ati ibanikedun fun awon akeko ati awon oluko eleti awon olubi eda kan lo ri jigbe ni agbegbe ogbomoso lenu lowo lowo yo ipinu eleti won se yi oni won kede re ninu atejade kan eleti won fi lede ni ojo keji osu kefa odun ta wa ninu re yi leyin ipade pajawuri kan eleti agbarijopo awon egbe ohun ti won se ni ati fiesi lede nipa bi awon olubi eda yi bi o se lo ri je awon eyan gbe ni agbegbe yawota ati esiele eleyi to wa ni ijoba ibile orire ni ipinle Oyo atejade na oni won pe ogbeni Jamil Muhammad eni ti o je adele alaga egbe consors ati ogbeni Mayowa Soladimi to na je adele akowe fun egbe consors ni won jo buwolu wa pe consors yi oloko orisirisi awon egbejo ninu eyi ta tiri National Association of Proprietors of Private Schools NAPS, the Association of Modern Islamic School AMIS, the Association of Proprietors of Arabic Private Schools APAPS, the Association of Christian Schools International ACSI, the League of Muslim Schools Proprietors LIMSP bi a se ko LEAMSP oni eleyun be o na ni atori the Association for Formidable Educational Development AFED, the Association of Private School Owners Association of Nigeria APSIN, the Association of Arabic and Islamic Schools AAIS, and the Joint Council of Education Consultants JCEC ni gbogbo orilede Nigeria papo gẹgẹ bi atẹjade won si so won ni titi ileiwe pa ohun oni awon gbe ni gbese lati le je ki awon alase ni ijoba ati eka eto abo le mo wipe ara ode awon ti won jigbe ti an be lakata awon olubi eda ohun awon na si fara mo ipe ti awon eyan fi lede wipe ni mona wa ki ijoba ori o pe won sise lori bi won o se tu won le egbe consors o tun wa pase fun gbogbo awon ile eko aladani ni ipinle Oyo pe ki won dakun se eto adua lagbara ni ojo Friday yi ki won fi bere fun idasi latoke wa pe ki Olorun won lowo si nto sele yi kodabo bo ilu kodabo gbogbo awon omo ti en be lakata ati gbogbo awon eyan gbogbo ile eko lapapo ati orilede Nigeria lapapo to nti awujo eleyi ti ko wa wawa ko je ki alaafia ko fese mule nbe
0: oda eje kemi o tun mele ko yin to ni se pelu eto abo to me Nigeria na ni o egbe oselu APC ni ipinle Oyo All Progressives Congress o lo ti bu enu atelu ijinigbe to waye lo ro kutu ailana nibi ti won ti gbe abileko Busayo Adelabu John Paul le ti won pe awon agbebon kan tenikeni o mo bi won ti lawa o na ni won gbe nile Ibadan egbe oselu APC egbe olosusu owo wa nro gomina Seyi Makinde lati fowo suwopo pelu awon lajo lajo eleto abo ati awon lekan lekan toro kan lati daju wi pe owo te awon konankuri eda na eleyi ti won lowo ninu ijiregbe ohun abileko John Paul eleyi to je omo iya omo baba fun alakoso fun ina manamana tele Nigeria iye oloye Adebayo Adelabu oni iroyin jabo pe won ji gbe otun ti awon ibeji re omo odun 12 ni agbegbe Eleura ni challenge nile Ibadan bi ti sololu ipinle Oyo ijinigbe yi lo je pe awon agbebon kan oni won supa papo le ti won pe won topase oko obirin ohun leyin le ti won si gbamu ti won ja gbogbo eyan ti nbenu oko mu sinu oko ti won ko to di pe won gbian wo bi ti a enikeni o mo lo ni nkan bi ago meji abo yen ni ana gege bi igbolohun le ti egbe oselu APC ni ipinle oyo fi ita fawo niroyin ni ile ibadan lati pase akowe ipolongo won olawale sadari won pe egbe osilu apc ni ipinle oyo koroju be ohun ni awon benu atelu bi won si ji busayo gbe tunti awon abeji re lasiko ile eto ye pe opolopo awon eyan nilu ona ni won fe hunu won bi pe ki ijoba gbegbese lati dola awon akeko to ntoluko ti awon agbesumo mi ajini gbejigbe ni ijoba abile orire to nti awon osise meji le ti won pe won jigbe ni Crane lohun ta mo si Koko Research Institute of Nigeria to wa ni ijoba abile Oluyole ni ipinle Oyo egbe APC egbe olosisu owo ta fi gbalẹ mo won wa ro gbogbo awon eyan lekan lekan gbogbo awon lase lase toro kan lati odo ijoba apapo ijoba ipinle to nti awon ijoba ibile ni tibuturo ipinle Oyo ati kaaki Nigeria lati ri pe won mu eto abo loko kodun papa julo ni ipinle Oyo nbi lati ri pe opin deba oro pa he loni pa he lola o ni pe to je pe teru tomo oni wa nka kijo kijo bi omo ojoki latari oro ijinigbe ati oro awon agbesumo ni to nta gbeban le to ri pe ijoba ipinle gbodo ri daju pe abo to pe wa fun emi atudikia omoniya ni ipinle Oyo laifi tsn laifi teya laifi to nko un se laifi bi ti enikeni to ti wa se laifi oro itoro aje se pe pe be ni egbe oselu apc egbe olosisu owo mo pe awon pe fun ki ijoba ipinle Oyo to nti gbogbo lase lase toro kan ki won le daju wi pe won dola awon akeko to ntoluko ti won ji gbe ni ijoba abile orire awon osise cream meji ti awon ajini gbegbe abile kobusayo john paul to nti awon ibeji re mejeji ti won gbe ati awon mi to wa ni igbekun awon ajini gbe won ke si ijoba ipinle Oyo labe gomina Seyi Makinde wi pe ko te pe la ma kitiyan re o to nti fifi to nti fo so po pelu awon lajo lajo eleto abo lati ri wi pe owo te gbogbo awon to nlowo ninu ijinigbe to nti wa fopo mo yo ati sulukanu ele ti nwaye lakoko yi
2: loju iwe kokandilogun Nigerian Tribune ni papapa ijoba ipinle Eko labe gomina won ni ipinle na ogbeni babajide sanwoolu oni o mo ti kede atileyin alagbara fun ipinle Oyo lori isele ijinigbe eleyi ti o waye nibi ti o ti ji awon akeko ati awon oluko kan gbe ni agbegbe ijoba ibile orire ni ipinle yi to si nse ladua wi pe Olorun Olodumare yo se awon omo ohun ni rere o ti yo si mu won de layo ati alaafia ta ni foju sunkun enikeni ninu won ati awon oluko ti anjo wa lakata o wa fi owo idaniloju soya wi pe ijoba apapo ati awon ilese lajo lajo eleto abo no je wi pe gbogbo n to ye ki won o se oni won se o loju na ati pe awon omo ipada di ominira ta won ti awon oluko won laisi wi pe nkan kan o se enikeni ninu won gomina ipinle Eko na oni ko sai wa so di mimo pe ibanuje alagbara ohun lo je o fun ohun nigbati ohun ri wipe won gbemi awon oluko meji nibi isele labi na to si so di mimo wipe ijoba ko wa ni le kan joko ko ka won gbera oni iru e ohun na lo si fa to je wipe ayeye ayajo awon ewe todun yi ko si ipinle ti an ti se pelu idunmu kaluku so fun to sele ni ipinle Oyo ni o oni ohun na lo si fa to je pe igbese kan mo kia lati ri o wi pe awon omo yi won pada dele layo ati alaafia tawon to luko won oni ijoba ni ngbe ni igbese o to bi je wi pe enikeni nu won o tun ni pada ni ifarapa mi mo gomina Sanwoolu oni o wa kominu ni ipa oro ohun nibi eto kan eleyi ti won se ni iranti awon omode nibi ti won ti yan bi ologun ni ile eko to je ti olopa ni ilu Ikeja Leko nibi ti o ti so oro na jade o nigba ti nsoro nipase eni to je akowe fun ijoba ni ipinle Eko Abileko Abimbola Salu Ndeyin Sanwoolu lo so di mimo pe eto todun yi pe asiko to bo si asiko to nira gba ohun lo je o wa so di mimo pe gbagbagba la won wa pẹ̀lú àwọn ìdílé eléyìí tí wọ́n ń kẹ́dùn bí àwọn olubi ẹ̀dá ṣe jí àwọn èèyàn wọn lọ àti gómìnà Ṣèyí Mákindé ẹni tó náà jẹ́ bàbá gbogbo àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ṣe lálàyé wípé bẹ́ẹ̀ náà ó ní àwọn ń kẹ́dùn pẹ̀lú gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó wá pé kí àwọn èèyàn dákun dábọ̀ kí wọ́n mọ̀ dájú wípé àwọn ń bẹ pẹ̀lú àwọn òyìn wọn nù nírú àkókò tó lágbára yìí bẹ́ẹ̀ ló pé ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun ló jẹ́ wípé òun náà ti pàṣẹ àwọn ikọ̀ onírúurú tí wọ́n jẹ́ elétò ààbò láti rí o wípé wọ́n lọ láti dóòlà àwọn èèyàn tó kù ní àkàtà àwọn ìka èèyàn wọ̀nyí ó ní òun òun sì dá òun lójú sáká wípé a padà rẹ́yìn wàhálà ìṣòro ètò ààbò yìí tó jẹ́ wípé tá a bá padà bojú wẹ̀yìn a wà àkìlẹ̀ òní náà.
0: Látàrí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aráàlú ṣe ń ké sí ìjọba ní ẹ̀ka jẹ̀ka látòrí ìjọba àpapọ̀ tí mọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ pé kí wọ́n wá wọ̀rọ̀kọ̀ fi ṣàdá láti jẹ́ kí ètò ààbò kó dúró wámúwámú ìyẹn ní Nàìjíríà níbí. Alága ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé ìwéèròyìn Tribune ó fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé Ọ̀gbẹ́ni Akeem Olatunji ó ti fi àgbáríjọ

0: ti wa su mi bayi
1: ah ah ranti kilo su nbe
0: ba se nbi ni niyan o o se to mo ni mo lo fill gas ti mo de mo ti mo fill en bayi o se ni mo de be laipe ko ba so fun mi ko ti bo won lo
1: eh
0: o ti wa se mi kaye fun mi pe gbo nkan lo mo si lo ja mi jojumo owo to wole fun mi lo so so ko kan kokun ko ka ta de fi ju si
1: aburo ko se won mi kan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na mo pe mo meje ni mo ti bi awon meje ji nbe nile toro owo school won kin to se le kin to se tun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta o ni ijeta yi ni caretaker si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi
0: e wo bu jani asiko lo nba wa da si
2: mo ki gbogbo eti to la anfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi ka kiri ni Ibadan atami ni e o ye ke ti mo pe ti e ba ti gbohun iroyin ayo wo bade bẹẹni lati ile ise Empower Consult e koko ti atejise MPC oruko yin at address yin sowaranse si 09063848209 ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fonte lu gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise iye business consultancy ati riran ni lowo nipa eto oro aje ada ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto owo ni lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ati aladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niwo asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu ede ma wo eyi te gbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososẹ lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si lawon nkan asara loge na ti won ehe eyi okunrin eyi go mo pe lati feyawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye mo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore abebi lori oya e tete te MPC oruko yin at address yin soworanse si 09063848209 nje yi wa je odo ti o nise lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abe yi je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi ma san abi eyin je osise ijoba nijoba ibile ipinle tabi federal boye yi de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to ko wa nle nitori idi kan abo miran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osuwon lati je anfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin soranse si 09063848209 awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa niya re gbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iye awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto isuna yin se le ru gogo titi teyin nu fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi mo se soro bayi eyin na mu fun yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si 09063848209 awon to ba gbo wa lori eto yin awon na ma fi 1000 wole awon ti o ba si lara awon ogun ta koko mu lo ma fi 15000 wole ba tejise yin ba se n de ile ise Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya koju osuwon fun anfani yin idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju isaju nbe ko se duro wo e tete te NPC oruko yin at address yin soranse si 09063848209 iyen lati foruko yin tabi oruko ile ise yin sile boya yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti o nise lowo koda boya yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fowo e kan si won loni keyin na ja anfani oruko mi ni Kunle Akande

0: Kevin PL IPR Foundation.
1: Lo lo gbo tata.
0: Wo pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta bebe.
1: E ja ma ra wa leti pe
0: gbogbo to lu wa dada dada ni.
1: Sugba ni bata daye ona ka tabi ona mi ta ngba lo ra wa.
0: O ma sokun fun arun lokan ojo kesagwa ara.
1: Sugba ninu gbogbo eya ara
0: oju lo ba ara.
1: Idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation
0: se npe akesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju.
1: Won ti tara sasa wa darapo.
0: Ma eto ayewo
1: oju to lo lowo lowo
0: ni Charity PL IPR Foundation.
1: Anfani la gba le yi.
0: Ero ngba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni
1: 1000 naira pere
0: lowo card.
1: Ofe se la yewo oju o.
0: Green glasses lo fe.
1: Fun gbogbo ma nilo e.
0: Anise
1: ofe la yewo fun gbogbo to fe ma bi oro ku si nipa oro oju.
0: Rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju.
1: Ma se sagbe kale Charity PL IPR Foundation.
0: Bi gbogbo tun wa gba bi to ti ra nigba.
1: Lai si ni ra owo.
0: Ge lo tun duro se.
1: Ori ran gara.
0: Ko ma dani ti won fa ni tete ko na loju popo.
1: Ma fe ni o ma lo taara.
0: Lo sa yewo oju re
1: ni number 94 opposite Unity Bank.
0: Charity Council Building.
1: Yana
0: Agbala Bus Stop.
1: Ni tosi olowo tun fo sanu shopping complex.
0: Iwo ro de bana.
1: Lo joju ma ni o.
0: Ago mesa aro sa ago meni role.
1: Fun bere atalaye.
0: Pe 09054 8444
1: oju lo bara
0: oni gbogbo mo wa lagbari

0: right. O ti sent ta lo ni number eleyi ta ni number yi ta lo ni number yi ta lo ni number yi ta lo ni number yi okay ta lo ni number yi okay Talo ni number yi 081 lo bere re 081 lo bere re o de pari pelu 7126 081 lo bere re o pari pelu 7126 talo ni number yi talo ni number yi eja wo en to ni number yi e o ti connect
1: hello
0: e ka ro sa o
1: e ka ro sa
0: oruko yin atarugbo te wa isa
1: ah Gbenga Adeleke loruko mi o
0: adugbo
1: peleni
0: e gba e ti gba e ti gba
1: ologun eru ibadan
0: ologun eru le wa
1: peleni
0: igba wo le tin play cash
1: ah o ti gba podun kan adugbo ti le gan
0: se ti jeri se ti jeri
1: mo ti jeri ni splash
0: elo le je ngba yin
1: mo ti je 25000 bmh
0: bmh oda congratulations 50000 naira le je laaro 50 le je laaro
1: owo awon mo school jide owo awon ti gba
0: yo di kankan be yo di kankan be beni beni
1: je baba e fun wa
0: amen ya o e so wo ma pe yin lo se pe yin gba yin na ni a pe yin
1: all
0: right iyan ti set o ti lo be yin another 50000 naira ni 070 lo bere ti e kilo wa pari e kilo pari e 2086 lo pari eleyi another 50000 naira on eleyi another 50000 naira re eja wo en to wa nbe ti o gbo pe eleyi ta lo fe gbo pe yi ta lo fe gbo pe yi
2: number you're calling is unreachable or switched off ah. Press 0 to leave a voice message after the beep
0: unreachable ke 50000 naira laaro kujukutu e wa ja tupe boya network ni olorun o mo je ki keyan mo rogun no reachable laaro kujukutu o ojo thursday 50000 naira eja gbiyanju e ti oba ti wa lo a je pe a delete e ni o star 347 star 1004 star 2 hash ni star 347 star 1004 star 2 hash
2: abe
0: ri kan ba nbi
2: come
0: see o o dun mi gangan a delete e a se imi ni a delete e a se mi a delete a wa mu mi eja mu mi eja sare se draw mi lapa abeyen eja sare se draw mi lapa abeyen kalari se draw mi lapa abeyen star 347 star 1004 star 2 ash na lo ma gbe debe ma ja gbo osi nbe star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash lo ma gbe debe o ye ja lo papapa number mi ti wole 080 lo be o wa pari pelu 7605 7605 lo

se bi ona kan le nfin gbadu ati fin to eyin woli nigeria se esun ni se wa apo yin nikan le ndun bi e ti rowo ni edu ona ti nigeria o fi da ni o nko wa lominu

gbogbo yin babalawo gbogbo yin babalawo se apo yin nikan le ndun ni se man to e ka sa lopele ti awon omo ti yan wa ni gbe kun fi bode ni Baba la wa yo. Eyin woli aye o. Eyin afa lagbaye o. E sapero e gbadura to nipan. Eyin ologun to ni atogidi. Abi osala to mo ni se osala to mo ni. Onikini nja to nigba na tan ba fide atokale gba nigba ye awon abikunle nigba ye awon ogunmola nigba ye awon den lo nile ibadan eyele o se ma soro leji ka o den lo Ibo ni kaya si ma yabe mbo ni wala wa Ibi ni ma loso ose Ibe ni waba Se osa tomani Abe eti uru ogun se se danu Mbo la fe rijo ni wa Egbe igba ni da Ato gba na da Amana gbanada Opa owo Olorun woli babalolada Opa Mose te jogun to pin okun si meji Se ri lo mani se 7 book of Moses ti talaye ni Woli o Afa o Baba la wa ye o. Ara ni awon obi to bi ma o. Opo nu won ti fe ya were. Opo nu won ti fe ya were. A kan wo won ni won ojo yan. Won sunkun omo won. Omo won to ti gbe ti sun mi. Ewalu alo eyin afa awo ejo eyin woli esa pelu adua nla oh my god ori kokan kokan ti ekan mi se nlo ilagba o inu fu aya fu o lo lukuluku rin tin wo fejo fejo eja se dada gbogbo ta nwa ki na nbo la nku lo Eje fun ni prayer point. Bi ele mi se so fun mi lori joko soro soro. Ni ga on pede ti mo wa. Prayer point wa bayi. E panupo biru lase panupo so kan. Prayer point ele o. Olorun ma nfowo tokan Eni tin gbowo le tin ro won lagbara fowo to lokan Oluwa Awon ti won gba ede ayede ti o sele laarin won fowo to won lokan Oluwa Won tu awon mo ile Naba tu awon mo ile tan Ki emi paniyan ko rokun gbagbe Aye ntan lo Patu ojo po le bayi

0: Bessie. Olo gba to fi mo pe eleyi lo to sin lati fe ninu ayewo pelu se opolo ti olodun to fi lawon kan ele ma la n seju kan si meji
1: so abiola bad must loruko titemi eke mama melody mama guide no ne lo so fun yi pe to ba fa ya la o ma fa ya ya se mo oni tori pe olodun ni sokale latoke ko wa ran e lowo owo emi na kin wa nle oko owo emi na kin gbe yawo sile pe mi yawo ni won fe oko ni won fe igbeyawo te lo te nse segesege
0: se nro won ni
1: akuku ro won
0: en ro birin ni
1: a ro won birin pelu alaye na ni se mo ipe ninu eko te ko wa le si mo nje ka mo ipe ipe npoju lati mo nti ba nse kaluku so ninu pe npoju won atoro ti won ba so lati mo pe nkan bayi lo nde le ilamu ti o fi ri bi joko si nkan inu ni le lo nda iya oko ile ilamu to yawo fi duro ti a si ba won so ni su bi mu bi olohun si gbadura won olohun si nlo wa fun won lai mo
0: ile iru awon ta ti nbi me lo ran baba ma nu si ta di dele kan so lo so lo fe fe awon to po o di meta on fe kan si nkan kan me sa ma
1: gbara won ba ti ka neri na lo lohun so
0: enjiri
1: neri na lo lohun so ne lo lohun so iru emi bayi ni si number 3 ni mi
0: se pe lo mi burewa bo ni tan se je
1: sere en to burewa kodra ti yan ba tun ni pe ni ja ni mo tun so
0: yo roko ti
1: tori pe ko si bi yan se le wa laye yo sa je fans enikan ni ko si bo se le buru to
0: ti se ti wa ni
1: be ni ko si bo se le buru to o sa le nikan yoruba so pe ko ni buru ko ma ke nikan mo ni eni si oku lanu ko wa si bo se le burewa to ko si biwa e o se le da to o sa je ololufe nikan
0: olorun won yan fun wa
1: ami
0: eso number yen de
1: 08056010241 08056010241
0: ba won ma be kan to ri bi yin
1: to ri sokete abi to ga
0: ma lo ma le ma lo yo ko de ojo bejo ta tun won pade lori to nro sin osu mo la meji ola sagun merin eja tun do pade bakan na lori to ta mo so ndun gbangba mo dupe lowo fo laye mi ajima to kan oju oni ti o ajinle ni to gbangba ara re yo mo le pam be ga ni o e le temi la go lori 091-6883-5753 091-6883-5753 Mugbe

0: Bosu. For me.
1: Ah, no, no, just a no. Ah,
0: Baba.
1: Ha. I don't know.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Dada ni o.
0: Asiko ojo wele wele.
1: Ah, adupe, adupe.
0: Awon na won ti se bi.
1: Sona ti wa. Ah, awon ti di olodo Olorun. Odo kilo de ti bosun ruru erin beyin. Abosi bosun lo gbono ju laye.
0: Ni awon katakata
1: be. Iru gbogbo awon ti mo mo ti won je alabosi.
0: Ti odun mefa bayi.
1: Ni gini.
0: Ta ti gbe katakata be pe won o se.
1: Oh, wo wa ngba yin won de ti gbe pada.
0: Papa na.
1: Ile gbe won pa won wa ma ri wa.
0: Adugbo ko leta.
1: Ah, ko leta ke. Letter ti wa gan yo ti fe suitable won
0: be awo bank ni o sona ni agbara agbara bi oka
1: kini de wa wa be so ku ta wa nbe aye se pe mo yojo na lapata ni ka se damage legbe bi ka se damage legbe keji ki azi ki won si ba wa bold me kon se gbogbo to ye sibe kilometer melo wa ni kora gan lati olodo garage gan sibi tan so yi kilometer kan won won ni ti se pe kilometer kan to se pe kini
0: kilo ko du
1: so du areke ma se
0: o du areke
1: areke ma se ri
0: awara se awara ministry of
1: health of gan
0: ta tin se kan ise akase
1: awon eyan giri lo nbe be
0: ministry of works
1: se ni si ti
0: to awara ministry of works go ni ta so pe o du areke la odun mefa
1: te ba ngba na ti o ba ri ti wa ro ko ah wo gbo ge ko se ti gbo lage lu nkan ran wa na ni sugbo demi kan so fun ni pe awon mura le bi awon ojo to mo da sese
0: se mi
1: tori pe bi ojo ba selu le bayi mo pe ni ogo to hello
0: ba se su
1: demi tayo mo ba se re lo boro se ma je ni
0: ko se la fun se ode ti gbo
1: ko da ga won pe janu odo wa
0: eh o ti di fa
1: o o ya
0: ngo si pe tin pe ja pe lo ki joba wa be mo
1: iro iro iro abo ngboro emo so fun o ijo to ba mo da se re si bayi o ku die fefe fefe lo ku
0: e ma je nda se se o
1: fefe lo ku ma nso fun o fefe lo ku
0: e ba wa nkan
1: so ke ni o a ti ku ogun mo pa ilo lodo
0: ta je oko gbe katakata
1: wa be e bo ti e ri njo ni njo wa njo wa
0: e wa tori marun
1: ah won ga wa won le ni o won ya foto
0: e ba wa nkan
1: so si

0: iwo na jade
1: karu karu so na ji
0: iwo ati tan so
1: kini sa ti mu bu fun jade olododo
0: I mean se olododo ah olohun oba mo olododo ma wa kan so pe ka so fun olododo pe won o se
1: ni lo ba se dada alaja ni bu
0: eh ajala lo nje ko so olododo mu oro mo mu oro mu olododo ko
1: ajala travel
0: mo tun ti da beyin
1: o ti o si wa ju
0: lo UK o lo US yo sa mo lo ga ke agbaye fun rere ni ya wa e kabo lati ojo oja lohun o amo riri yin pe wa nbe pelu wa iroyin eleyi ta pe ni gudugbe yen o na ni awo bere si ma mu wa se ti gbo yin iroyin eleyi to wa ni waju temi lo salaye oro wi pe o kere tan awon ti won je marun ni ye lara won eleyi ti awon ti won wa jigbe ti won jigbe lo yen ni ile ijosin ti Equa Church ti nbe ni Omugo ni agbegbe ti oro ago ni ifelodun oro oro ago ojare mobinu ni ifelodun ni ipele Kwara o ni iroyin ti je ko di mimo fun ni wipe awon eyan na won ni a ti seku pa won iyen ni akata awon ti won je ajinigbe eleyi ti o ji won gbe lo enikan to duro gege bi alamojuto oro to ni se pelu eto abo iyen ni apa gusu ipele Kwara o na lo mo fi idi oro yi mule o subar olaitan o salaye oro wipe lododo o ni isele la bi ta wi yi lo sele gege bi royin bo ti se yin je ko di mimo fun ni o won ni iroyin eleyi ti won gbo lati akata awon ti won je ajinigbe ati awon ti won duro gege bi agbesunmo mi yi o lo fi idi oro mule o wipe awon eyan yi eleyi ti won lo bi marun ni iye na lo ti ku ni akata awon ti won je ajinigbe na iroyin o n tesiwaju wipe enikan ti ojo iyawo eni ti se olusagutan ni ile ijo na ni Rachel Oluwaremi Lekun Omole won ni o wa lara awon eyan eleyi ti won pe awon ti won je ajinigbe yi ti won seku pa nigbati won pe won ji won gbe lo gege bi oro ohun ti se wa n tesiwaju won ni gbogbo awon eyan eleyi ti o ri bi isele ohun bo ti se sele ati awon arigbo eleyi ti won gbo gege bi iroyin na o na lo je wipe oro ohun lo domi tutu si won lo ka aya o won ni ise ri isele gudugbe eleyi to sele yi won ni ise ri awon mọlẹbi eyi ti oro kan ni won ti gbo lori oro na o ti onikaluku si ti wo koto olorun oba odo re o na ni agboju wa si o isele gudugbe yi na ni apo sele ni akata awon ti won duro gege bi ajinigbe eleyi ti an je awon eyan mu gbe lo iyen ni ipinle Kwara
1: eja lo si ipinle Kogi bakan na nibe mu ti mu nkan to gba mi de loju eyin o awon mo wa re campus oju mu wa agbode campus ki eku ko di ayo ko de ni o ile ise olopa ipinle Kogi ti jeri pe looto ni akeko kan to wa ni ipinle Asikagba ni fasiti Lokoja toruko re nje Sara Ojodumi Idoku ti dagbere faye won pe oku olugbe yi ni won ba ni eba ona ni agbe kan to pe ni Krosha loju opopona felele Lokoja Road lohun ni Lokoja ti se ipinle Kogi won pe oku re ohun na ni won ri ni ale ogbonjo osu karun 2026 leyin eleyi ti won ri pe awon eyan kan to je eko Olorun tenikeni odamo ti won si mabi won ti la wa ohun na ni won ju si ibudo ohun eni kan to je alari koja ilu fidi oro mule pe ohun ri oko kan to duro si ni agbegbe ohun ni nkan bi aago mejo ni asale ko to wa ni wi pe oko to tena iri mole to si sa lo tenikeni ohun ti o lo leyin ti oko mu kuro ni ibudo yi ni won ba oku Sara Ojodumo Idoku ni ibudo na ẹwẹ wọn pe káàdì ìdánimọ ti ń bẹ lára rẹ ta mọ sí id card iná ni ó ṣàfihàn rẹ wípé akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ńṣe ìyẹn wípé akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ńṣe ìyẹn Poli Kogi State Polytechnic ni ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ò ní wọ́n ṣàfùn bẹ́ẹ̀ wípé ilé ẹ̀kọ́ federal university Lọ́kọjà ohun gangan ni akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ìmọ̀ ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin ní nàìjíríà ìyẹn association of nigeria female students ẹkùn ti ìpínlẹ̀ Kogi wọ́n bẹnu àtẹ́lu ìkọlù náà 20 pa ni pa nya won se ko ju yin pe iwa ilaanu omo ni ninu se le beru ati pe ko ye ki re ma se lasiko ti won se nke si awon alajo alajo eleto abu lati ri daju pe won jigirin si ojuse won ati lati ri daju pe awon to lowo ninu oku arabirin ohun won gba won ni ana si fuju ni na ofin commissioner olopa ipinle Kogi Nasiru Kankaruvi o jere pe looto ni isele sele ati ri pe awon si nse iwadi lori oro na lowo Delepo si loko gudu gberin ni foto sawi
0: iroyin yi to tun wa ni waju temi lo selaye oro wi pe iko omo ogun orile lorilede wa Nigeria ti iko Adinkai o na lo ti seto mo kan leti o yato seto ma le o won ni ni agbegbe ti ilaorun ariwa nile yi o na ni awon ti won je omo ogun orile yi ni won ti se bebe gege bi royin bo ti salaye oro fun ni o won ni iko ti Adinkai to je omo ogun orile lorilede wa Nigeria o ni iroyin ti je ko di mo wi pe o se ku pa awon ti won je agbesun mo mi ninu iko ti Isab won ni awon oni to won ni won lo bi a dota ni ye o won ni koda gan eni to je balogun mo iyen ninu iko ti Isab yi o na ni won pe ohun fun ara re o wa lara awon ti won tun jade laye nibi ti awon mogun orile ti won ti se ikolu eyi lo jade ninu atejade kan ile ti o jade sita lati olulu lewa ni ilu Abuja lanu ode yi iroyin o tesiwaju to si salaye oro wi pe igbese ile ti awon ogun ti won gbe o na ni o tun ni se pelu igbese kan ile to je pe latoju ofurufu o ni won tin kobo awon eyan yi iyen ni agbegbe kan ta mo si agbegbe ti Kata ati Arina Siki gege bi oro hun bo ti se wa nte si wajo won ni se ri awon ti won je omo ogun orile lorilede wa Nigeria nibi ta ti ri enikan le ti o je balogun won yin ni Khalifa Umar won ni le ti nbe lara awon ti ko Isab ana wa lada jade laye o gege bi iroyin hun bo tu ti se fi ku oro re ni awon ti won je omo ogun orile lorilede wa Nigeria o na ni won se saka fun awon eyan yi o leyi to je pe awon baba bi ti won ti ke fin pe won wa gan o ni won ti lo ba won ti won si bere si ni se saka fun won oni se ri igbese ile ti awon mogun orile ti won gbe yi o so kon fa bi awon ti won je agbesun mo mi bi an ti se kuro lagbegbe bi ti won wa o koda iroyin to je ko di mimo fun ni wipe nikan ile to je omo ogun orile eyin ti a pe o sa lo pelu nkan jagun oloro re ile ti nbe ni owo re won ni to je pe leyin ore yin won pada kefin re wipe owo ti e na o mo pelu awon iwa kan ile to je iwo daran leyi to se je wipe lawon agbegbe kokan awon agbegbe kokan o na ni a ti nguro onitohun iyen ni Maiduguri iroyin salaye oro fun ni wipe lọwọ lọwọ bayi awon omo ogun orile nile wa Nigeria o na ni won tin se ise won lo gege bi ise o iroyin tun je ko di mimo fun ni wipe awon ti won je agbesun mo mi nigba ti won ri wipe owo okoba kobo won ti le ni ara awon won ni won nilo lati kuro lawon bi ti won wa tele tele won ni won si tun tin wa awon bi kankan eleti o sa pamo to je ni kekeke eleti an to le fi ori won nu si amo sa o ile ise omo ogun orile won sise lo gege bi omo ogun to si wi pe emu taba ibabo lo ni pelu oro gbogbo to ni se pelu iwa gbesun mo mi lorilede wa Nigeria awon oni mu kini awon labo fa won ara bi
1: o da be okan na tun nbe ni waju timi katara sansan ka lo si Eko Akete ile ogbon Arumi Salegbele gbe arun ni de maja ile ejo kan ti won ti ngbejo esun toro ma ibalopo oko to ati idi ajeni toro ma ko atabu to kale si ikeja inu ti pe ki Daudu Salami ti won fi esun wi pe nise ini o fi ti pa ti kuku ba obi nkan lajosepo o si jigbe pe ko ma ba ile re lo nitori pe ko je bi esun ti won fi kan won nitori pe awon ti won fi esun kan yi kuna lati sebi fun esun won bibi ge Salami ilo safomo Salami ni won fi esun kan wi pe omo odun mejila kan toju obirin ina ini o ba ni ajosepo bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pọ̀gbìn ní nǹkan bí oṣù kejì 2021 ní agbègbè Bariga lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni yẹn ń pè wọ́n jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn pẹ̀lú àlàyé bẹ́ẹ̀ni tí ò gbọ́ tẹnu ẹ̀gàn ní pé ń pàtó pé igbe kígbe lẹ́yìn oko ń pa ó rí pé seroro ohun oje bi oro ohun lasiko to foju e bale ejo ni ojo 2022 nigba ti adajo ile ejo mo gbe idajo kale adajo Rahman Oshudi ilo fidi e mule pe seri ejo yi ina luwo nule latori wi pe gbogbo awon eleri kan kan ni to ye ki won yoju si ile ejo ohun wa fidi ni won mo rinu gan pelu ti ni yoju lati wa seri nipe lo to ni sele sele lori pe okunrin yi ni se lo mo won odun meji layi ni ipo ki nkan mo roju ara be lo tun ji gbe mo ni se ero mi gan to nti ya re anti awon olopa ti won se iwadi gbogbo won ibe a fe ru won kurawo ti mo yoju sile ejo adajo sakuju isele yi gege bi okan oyo kan ru ipinija ti awon pade ni gbogbo ogun ti awon ba ti ngbejo to ni se pelu odaran ni ipinle ikuwo oni lo to lo je pe se ri igba ti awon to je agbe fo ba ti won mo soro awon eleri meso otonto oni won foko won le inu meso yi enikan susu eleyi to je nurse agbe bi to wa pelu Women at Risk International Foundation oni kan ina ni o soro tenu ti to je ri ni ejo oni gbo yin ku nko oni na ni mo joju si ejo be ni ile ejo fi di oro mule pe awon eleri meso otonto ina ni le ki won wale ejo sugbon ti won sa lo won lo ni fara pa na o su ni ku alaye re ni pe se ri in to sele ni o fi hin ni pe ejo ohun ko mese ni mu nitori eri ma je ni suru ta ma lu ara re ni pe ki eleri ko du ni pe looto ki ni soju ni tori pe awon ni won le so pe bi oro si re ile ejo ki ka dajo ko gbo teni nikan o si gbe idajo ka ni papa julo ẹsùn tó bá ti jẹ ìwà ọdaràn ìwà òpin ìgbọ̀nyìn bẹẹ òun náà ni wọn sọyìn nígbà tí wọn kọ ọrùn tẹlẹtẹlẹ gbogbo náà ni wọn dún wa mú ṣùgbọ́n nígbà tó di ọ̀rọ̀ tilé ẹjọ́ wọn sa sẹ́yìn ni wọn ta kété wọn ń pé kò sójú ni kì í dé kóòtù wọn ni inú nǹkan báyà máa jẹ́ kí ẹjọ́ wò lẹ̀ ni o tó lè jẹ́ ọ̀kan ìmọ̀kan irú ìpèníjà tí àwọn kojú lásìkò tó bá ti ń gbẹ́jọ́
0: ọkùnrin kan fi kó sí kànga lásìkò tó ń gbìyànjú àti yọ fóònù rẹ eléyìí tó jábọ sínú kànga wọn ni mímú tó lọ mú kò mọ padà wá mọ òun gangan ó jáde láyé ni o ìròyìn yìí láàmú wá sí etí gbọ yín nígbà tí a bá ti lọ sójú ọjà torí bọ̀sún ó ti ń náwó lébelébé yóò tajà nù ó yá ìṣó lójú ọjà kó o tajà rẹ à ń padà bọ̀ ẹ ṣeun tẹ̀ ń gbọ wa.

0: ba di loni ko wa gba ola ola ti de ni sin bayi ola ti de fun de yi an kin lo to an kin lo si gbogbo eyin eyan te jo lolufe wa eyin ti wa gangan te fe wa tokan tara eyin to je pe ise ti wa odo yin na ni eyin o wa bi o ba si ti yin ko ni si ti ti wa gbogbo yin parapata la ki Gbenga Ola Iwola loruko temi mo so pe Folake o si around pe o awon na mi na mo ranse pe ko lo se nkan to ni se to yo je ki ile o le dun na lo wa lo fun de yi imoran ti mo gba lana mi o ti e gba mo lana en ta lo se evangelism fun ta je ki ko change to ba wo ko change to ba wo ko mo change olomo awa di so titi wa ti ku nbe bo oju to ti mo ni ri ku le lohun mo niyan mo ku si sin kan ta fe se yo ba ni kini kan pe tolorun ba ti se kini kan han yan ko le pa yan wa ko si nkan kan ti o sele oro se o ti kuro bo na o ti kuro lo re wa o ti kuro ni alejo gan ni ile o de bo ti di o ti alejo mo
1: to the family living
0: family
1: na ro ke sunshine na ni ti o yi pada nigba ko kan o tun ti de bi se ni
2: na lo wa ki eyin ara ilu ibadan sala afi alaba yin o se daada yin o se kun ke bi ekuse ye nke bi eye ta ba yin lala afi asiko asepamo odun na boda be podun dun na ni ibadan daada to dun gidi gan aguro ni bi ta wa wa lo na pe bi mejo mejo mesan mesan le ran rele
0: ti jeran odun tan
2: ah mi o ti je tan
0: won to pe gangan ti won le ran mo
2: awon to pe ran o le ran mo aba won to awon amugbalegbe awon to jo sodun awon yen si ni eran
0: awon to le ran ti won je le ran ti na
2: o to de mi kini yin o eran kuno freezer tori bi ona merin marun mefa lo ti gba nylon dududu ko kan ah kini yen pe di e o de n pe ah o yen be pe di e o
0: awon to le ran
2: gan e to sodun gan eran ti tan
0: claro to ku gan
2: awon ti o didi osu kan le mi o bi jeran odun tori yo mo mu nylon kan jade lose kan ose merin ti lo wa nu odidi osu kan ko mo mu nylon kan bo ya fe gusi ele bo ya fo mi obe ele fo gbona odo awon osu pe osu junu o ti dun le opolopo wa bi bo lori lagbon odo yin eku le o ki la ri gbona lo de se ti bo yin lose ti ni olore mi o si le gba mo dile so yen gege bi se wa na a wo le de wa na ni ederun ke so nsa yin na ni o ti yi pada se da da le ba inshallah afia le wa gbogbo family living gbogbo won ti si mo se bakan bakan lai na ni isa
0: won ti kosi won ti nkan to ye kan se won ti se ni first semester
2: okay so won ni carry over so full course ni won be se ko selective ko addition no gbogbo e ko si borrow course
0: awon ti won ba mo se ri se ke boya o dede wa
2: ehn ba sha la
0: yin wa to wa yi honorably mumani
2: yes
0: because in to explain emo pe Abuja na won ti wa ile obe
2: bene
0: o de o wa moto wa ni ni iru okun ni obi lo ni bi
2: on fi gba mi o pe flight ke ru ma o ki to fa de gba mi le leyan fi don ni atawon kan la o ki je kura wa se na moto gba mi le la di e pe leyin su ka di e fu gba mi le la ja fi nge egun ibadan si le le be yen melo ni ko dina ati ku e lo kini kogi gbogbo e ja si sale bi na na
0: awon lo mi fe se kan ba mo gbe lo mi to ba ti di oro pe long distance
2: te ba se sodo yin wa legbe nta si jo n rojo lo o te ba gbo music ko le to yin
0: so gba to wa de ni sin o lo awon ase nkan kan leko later so nkan to ba ni route fi so pe o ti para ti so gbo ara o tun yen ni sin
2: mo ti wa ni salem bi nsin

0: too much of salt.
1: Ah.
0: Oni man po beje.
1: Ah.
0: E fi le. E je ko se nkan to fe wa se.
1: Ah.
0: Je ko fo won atoko e le.
1: Baba ba wa se mistake nko. Yo mo to won sona na ni.
0: Eh boya ke fun won manual ke ba si manual
1: ko. Ko si manual ko si bronchio ni ni ni bi yawo.
0: So aya fi se baba oko wa nbe. Baba oko o so baba oko yen iyen reason dada. Oni ke fi baba yawo jare oni pe ke fi omo yen le. O pe ko mo sa wa ba yin. To ba ti bi pe agbara won kan kan little thing no ko wa bere advice little thing to ba e ko se ni to ba bere lowo yin eni ko ma ran e mami o mami e wo
1: ko ma ran ti o ran ri tele
0: e ma gbo mami e wo ni isin ba ko mi wa ngba to nbo eh ko pe mi o de de ni isin ko de so ran eh kini kanu ti bi mi to ye ki ya oko mo gbo yin o ye ko ma ba mi so wo bo se ma yin oju e ni se ko se won se ko ni boyfriend ko to di ko
1: lo ko bi ama mi le so bo se pelu daddy ma se laye fun won na
0: eh ti ami ni so fun bed e to lo le mami e ko ma ti so
1: ba
0: ti
1: na ko pe ko si nkan kan to fe wa se
0: won si lo fa won
1: la mo ki won loku
0: o
1: gbo mo ki won loku si nkan kan to fe wa se to ba gbo mo ki won opo ki o wa gbo mo ki wa ni o bo po nko bo nleyin a ni re eh bo ta ba ni pe ko so le na ta lo so gbalesa
0: o le ma ko wa le treat ba
1: ko si nkan to ile oko e wa nbe na ki lo fe wa gbalesa ta fun ile oko omo lo mo ngbe na un ah ah ade se po atoko eja oro yi e kan mu lo ni kokon kan bayi ni
0: cup yin o ti ikun ni ti cup yin ba kun oko o so yin yo je
1: je ni cup wo lo nko se se tumbler ni a
0: bi Africa wa se
1: ko se ni iwo ni oro re abonke nu oro le ife ni ife to ni si ni o so we ko si waju ko si leyin je ko mo tele ka lo ni sososo ah en te yan ba bi na lo ma wo yare eyan se kan yen na wa ni
0: pe iya de so ko pe a meji lo fe po
1: o so o fe mi mo oko si ni ohun ti gbo kleti odin fe mo yo fe mo
0: o ti ye mi o se ye mi ni bayi hello o se ye mi ko de tele ko ye mi rara
2: bo ko bi se sa
1: sa
2: era aro aro ambe la di se

0: for losan ibayin
1: so
0: talk o jo drop owo se bo so se niyan wa ni ka so le
1: bo se ye ko ri
0: ma ji a so won le o
1: ba ba lo se ye ko ri abi
0: ma ji a so won le ka ma to won so
1: lo owo owo owo lo ko en lo se right ni abi left se o be toju le ko na ma be to ye ko na ma ma be gbalẹ ti wo ba n toju omo
0: there is love in sharing sharing of labor too no
1: iyan that one should be between both of them
0: ki gbe ye mama so fun ya
1: e ma je ko mo ma ri pe there are some rights to ye ko hun ri to hun ri
0: ah je ko ri bo eyan kan le so le be yen na ah eyan kan le so le wa ni kan fi won le kan saye aye wo lo mo to fe da se fun ara e
1: se ri ki ba se ri pe ko da
0: eh
1: mo ma n fe ki n ba tin ba advice eyan ki eyan ma gbo o ma dun mo ninu
0: so eh yato so kore mi yen na ni tori bon na se ma kagidi bori bi kini bi fani bakery I pe o gbodo pe mo o gbodo se mo ah se dadi n duro ti ya sola pe ni teni ko ba pe sola pe mo ya sola pe pe ya ko ma pe ko le to sona ke yan pe eyan lojojumo sese ni
1: ntigbo
0: ko sese nbe ni o
1: normal bo ko se wa yen oko rere bi oko
0: bawo ni o se rere bi oko o si loko ade ori ni to fo ka si lowo njo na
1: o ti ye mi
0: to ko si wa
1: o ti ye mi
0: ta gbadọ balẹ
1: decision to ko ba so to ko ba so yo kokko lo mi yen wo lodo ye ni pe n to ko yin
0: se bolu adamo ran re ni olubaso ro re ni ti ba ti jo ah
1: oro yin ti ye
0: to ba ton jo mara won so lati inu oyun to jade tiru agbagbe primary secondary institution to fi wa de loko ni 26 years old e kan wa fe ge losan ko oru kan
1: o ti ye mi owo lo gbona kan
0: eh
1: hello
2: hello
1: yes ma
0: ka sanwa
2: e ka san o
0: yes ma
2: ejo iya be bula ko ni
1: yes ma
0: eh ba da si mo
2: se iya fe gba mo

0: Hello? Hello?
1: Hello. Okay, sir.
2: Your mother at the age of 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Toba do akoja se je o ti di awo mo loju komo ba koja ni na o di amo mo loju to ba ti o mo kan o ya o gbe obo enikan tabi o gbe obo kan kan ba soro to gbe ni ti oro ni ku mo lara iro o me fe lo je an le oko lojo waju ni toba di ojo waju wa wa ma bu obi e abi awon ara ile e lo mo alai leko abi akogba o ni mo ti akogba ni akogba o yato si abi iko God bless you family victorian only don kilo iwa
0: e seun sir
1: nisin to je baba o ti jijade le iya na yo roju we fun won dana fun won se gbugbu agun meje abo kaliku ti fada gbe o tun ale to ba de ya ma wo pe kon ma down duro ko n tete se n ton ma se e lo ba assignment yin bo si se gba na no n to to ibi temi ti ba tun ti ba je pa won obi o tun kin sakiyesi ni pe asiko olude to tun ye kan raye kan won won tun da won lesson na ni tori a je amun ina na ni
0: olorun sa sanu wa
1: olorun sa na
3: gbogbo elu
1: e ka so sa oruko ibi te tin pe wa
3: Auntie Sunshine
1: sir
3: awon abi agba iya bi ti po nu aye
1: oh daddy wa
3: kolon ko shanu fun yin
0: ami jesu fire
3: ni ate ba tori ko logun kun ologun na kan ni se eyan kan lo bokunrin ni
1: opo nle won sir eyan kan lele
3: o da
1: omo mi na lawon meje

abala kọkọ la bala o wa nbe ta ti ma soro lori awon nkan to sele lagbo aniya abala keji labala pepede abala to mama so nipa oniruru oso ta le ma ju ta le ma te lagbo wa nbe abala keta ewewe ni abala e oda nibe let ma bere oniruru onje te ni fesi te fe je ni party pade kola wole adeni kola dex international bejo fred yo se yi lago kan san o ma ta lenu bi noodles 100 naira pelu atarodo 1000 o wa me o ma super

0: se je niyan lapa be yen e ma si are be se wo life and direct akando ni mu yin lowo eyin ti a mo feran yin pupo awon temi tin bo si asia ba fun yin labu gan ife te ni si wa gan to loto be ba n ba wa si are ife le ni si wa se card ta fun yin elo card ta fun yin elo ni sugbon tori ife te ni si awa ife te ni si kan ni lage lo ile fin ba wa sare bi pe o ye ma pin ka e ma pin lagba olo akando ni mu yin lowo lagba olo won baba se je niyan e je soju opo le awon eyan o pe wole Mr. Tony Boduri, Baba Fapa Janu pe sa woni gbe player mi yato si sala ni. Baba on fẹran sala bi ka si nkan. O ti lo niyan baba. E ka sara ni o. Up Liverpool na ni o ni next season. Abi bo wa ni kolo mo poku ni zoro. Up Liverpool, may you never walk alone. 091-23-708-675. Hello my face show. Hello ti wole.
1: Ẹ
0: mọ̀ káàsán, kí ló kọ yín o?
1: Oyèdìrán Ajibọ́lá látorí ta challenge.
0: Oyèdìrán, kí ni?
1: Ajibọ́lá látorí ta challenge, ṣé o mọ̀ mímọ́?
0: Ṣé ẹ̀yin nìkan ní ìfẹ́ ọkàn ni, èrò pọ̀ tó ń pè mí?
1: Ó yà mo bọ̀ ẹ́ agbẹ́tò.
0: Ó dáa, Ọlọ́run ló ṣètò, ẹ mú béèrè.
1: Ayá fún nọmba 28.
0: Ìbéèrè nọmba 28, Abi. Ibere number 28. Ibere number 28 ele te lanfani lati mu se ngbo mi.
1: Mo ngbo.
0: Olukọ ni won ni won pe ni the special one.
1: Morio.
0: Olukọ ni o se Morio. E se egba, egba olukọ ni o se Morio ni. Oya papa pe mu bere to gbeyin.
1: Aya number 25.
0: Ibere number 25 for abi.
1: Ben.
0: Idije le Adulawo lodun 2015 orilede wo lo gba.
1: 2015.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: 2015.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: Senegal.
0: Senegal, Teranga layan abi.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: O da Eshi, orílẹ̀-èdè Ivory Coast ló gbà. Ẹ dájọ́ mi láǹfààní. Ẹ lọ́ my face show. Ẹ káàsán sir.
2: Ẹ káàsán Ojo
0: Emmanuel láti Owódé Àpáta. Mr. Ojo Emmanuel láti Owódé Àpáta. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí.
2: Ẹ kú ètò.
0: Papa, mo beere sa.
2: Ẹ fún mi number 7.
0: Ibeere elekeje number 7 abi.
2: Yes.
0: Ibeere elekeje. Ibeere elekeje ni ki n beere lọwọ yin pe e daruko agbebọọlu akọkọ lati ile Adulawọ. Eleyi ti o gba mi eye Ballon d'Or ọdun wo lo si gba?
2: Abed Pele.
0: Kí lè pe sa? 1995.
2: Yes.
0: Kí loruko agbebọọlu yen?
2: Abed Pele.
0: Abed Pele.
2: Ejojue, sorry. Oh.
0: Jojue ni omo ilede
2: Liberia
0: omo ilede Liberia Jojue oni agbabolu omo ile Adulawo akoko ti o kokko gba mi eye Ballon d'Or lodun 1995 e se sir o ya bu bere to gbeyin
2: number 24
0: number 24 abi
2: yes
0: ni ile gesi e daru ko iko egbe agbabolu to nlo papa sere St James Park
2: Everton.
0: Kí lè pe?
2: Everton.
0: Everton, olólo St James Park abi.
2: Yes.
0: O da kò sí láburú, kò sí láburú. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Newcastle United. Newcastle Jesus. United ni. O dẹ̀ dùn mí. Irọ́ tí bá ní fún wọn. Ẹlòmínú ó pè tí ó gbẹ̀yọ kan. O dùn mí. Mo ṣe jẹ́ nìyẹn lápàbẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá tún lórí ọ̀fẹ́ àti pè wọlé padà kò sí láburú. Ẹ̀yin tèmi sẹ́ ìgbàgbé. Ẹ mọ̀ kó o lójú ọ̀pọ̀ ìkànnì káàṣì ẹ o. Torí pé láìpẹ́ láì jìnà. À ń láǹfààní láti fún èèyàn lówó. Ẹ̀bùn owó ti wà ńlẹ̀ lọ́sàn-án tèmi. Eléyìí tẹ́ láǹfààní láti gbà. Fẹ́ni tó bá ta káàṣì ẹ̀ ni o. Ẹni kí n pe kóòdù yẹn lẹ́ẹ̀kan sí àbí. Ó dà kò sí láburú. *347*1004*2#. *347*1004*2# O ni kóòdù káàṣì. *347*1004*2#. Mo bá jẹ́ pé network yóò fẹ́ dá bóyá ibi tẹ́ yín wà yẹn. Ẹ lè lọ sí ojú òpó wọn www.cash.com. Ṣùgbọ́n bó bá ti jẹ́ pé yẹn náà tún lọ, ẹ lè mú ₦500 tẹ́ fẹ́ fi ta cash. Ẹ mú lọ sọ́dọ̀ àwọn POS. Tẹ́ bá sọ fún ọ pé ẹ fẹ́ ta cash lórí ìkànnì Lágelú FM. Wọ́n ti mọ bó ṣe bá yín ta. ori ka se o ti ti toro fun kale won le won ba ti ni *347*1004*2#. O le fi ta ka se like pe yi ma fun eyan lowo e se mo pe mi se mo so fun yin be eyan ba sese ta ka se o le jo mu computer o mu o kan mi pe boya mo ti ta lati aro iro o le je en to je laaro o mo opolopo to mo mu boya bi en to sese n ta ka se ni te ba wo awon eto ti mo di se seyin e mo gbe lo ah alafida mo sese ta ka se nsinsin ni o o se je ni mo ja yin tan ni mo fun yin lori jobe e mo fi wo kan *347*1004*2# ni hello my face show e ka san sa
2: hello e ka san
0: e ko legbe radio yin
2: e ka san
0: ki loruko yin
2: ayodeji
0: lati oje oje bombe oje eleso abi
2: bẹni
0: oje eleso
2: eh loje eleso bẹni
0: o da eyan are oje o da e ka bo sori eto number 24 abi
2: Yes,
0: number 24. Lodu 2022, orile de wo lo gbalejo idije fi eye agbaye.
2: 2022, Russia.
0: Russia. Eta Russia, Russia lo gbalejo abi.
2: Ben.
0: Oda. Odun 2018, Russia gbalejo Qatar lo gbalejo 2022. Qatar. Lede Qatar lo gbalejo 2022 ke Russia odun 2018 Russia gbalejo re bo se je niyan lapa be yen *347*1004*2#. Ka to ba lo lapa be yen e je fese kan doye odo awon ti aloju opo iyan ikani bani doro ikani lagelu 96.7 FM awon ti a ti wa nbe yen ka kan sa awon ti a se n ba mi share e ma ba mi share be se wo life and direct yen o bo si je ni e lapa be yen Abatunde Ajetunmọ bi baba jet niyan lati island eyan ye nere o Portugal ala Madrid gbogbo Galacticos ala Madrid eyan ne yo Portugal ohun Chelsea ne yo Real Madrid nti e Othman Alani lojo opo ikani bani doye lagelo efe John Ekundayo Arowan lati seyin Arowan o ti debe yen o tun bo si asia lo fun mi mo ni akando ni mu olowo fun mi Taiwo bakan na Kamaludin Shakiru ona eto ore oluwa lati ago iwoye o na gbori wole eyin ti ayin na lo dara ko mo loju opo ikani bani dore lagelu 96.7 FM e lo ma wo life and direct me ba se wo ni ke tun ma ba mi share e je ki se ayan e je ko gbera tan eyin ti a o ye je o gbera tan yan yan mo ni bo se je niyan lapa be yen ka to ma lo ka fi akoko yi ka to ma lo lapa be yen ka tun fi akoko yi ka fi kan si gbogbo awon lase le toro kan iyan lakoko le ta wa e ta ba so nipa isele le to sele iyan ni ilu ogbomoso ogbomoso ogbomojugun iyan ni agbegbe orire local government iyan ni ipinle oyo ta wa tu wa e ebi ti awon ajinigbe to ti ji awon ogun omogbe won ji awon omogbe won tun ji awon oluko ni gbe lo o ti to ojo okanlelogun bayi okanlelogun iyan 21 days bayi si awon omo yi ton ti ji won gbe nile eko won atawon oluko ni o awa fi akoko yi lati fi kesi awon alako awon alase ile ti oro kan wi pe kan dakun kan jigiri lati gba awon mele ninu ade ile ton wa yi tori wi pe o n pe lo n dose o teyan ro mo pada wa ba nta ro je e si mo pe awon mo te gbe yi a ge sa awon agbalagba awon mo lenje ni awon mo kekeke ele to ya kan wa labi abo olorun o sanu wa awon to ya ko wa labi abo ninu otutu ninu orun ta mo e fori gba ri tan fori gba kaakiri ninu ugbo olorun o sanu ni awon fi akoko yi a fi ro gbogbo awon alase ile ti oro ba kan lati gbe igbese ile to ba to ti awon mi o se ti won se pada sile won layo ati alaafia kasi akoko yi a fin ro owo ebe si won wi pe ko jo na gbe igbesi alagbara o ka ma je ko je pa won mo yi ojojumo na la ma paliwo ka tete gbe si pe igbesi pa pa pa ori pa won mo e ma je agbagbe wi pe ogu ola na la won na lawyer nbenu won doctor nbenu won gomina nbenu won are gan nbenu won fudi eleyi e dakun e ma je fi ojo ola won mo e ma je fi tafala e ja gbe igbese ile to ile to to ati ile to ye lati gba awon omo yi ati oluko ni won lati gba awon ko lakata awon ajinigbe asi gba ladura bi pe gbogbo eyin ololufe ikanni lagelu efe owa ajinigbe oni to wa o layo la mo lo layo la mo bo agbara olohun oba bo se je niyan o a fi akoko yi a fi kesi gbogbo awon alase patapata nipinle oyo ati gbogbo awon agbegbe to yika ko da lori lede nigeria bi pe dakun e ba wa gbe igbese owo omo wo ni asa amo o o si je niyan lapa bi yen o ya lati be e je ka won ti wo tun pe wole kin to bo si ori ti cash e se ta tin gbaradi eni ko tu jewo lo se ni mana kai 091-23-70-8675-0812-424-91006 Hello, my face show. Kilo kan yi bo la ti pe wa?
2: Taiwo lati Ondo.
0: Taiwo lati Ondo? Lati ipinle Ondo, nibo, nibo nbe.
2: Ikole Isawa.
0: Ikole Isawa. Nilu Ondo. Oda. O ye ka bo, e mu bere.
2: Ọjọ́ ki.
0: E fe ki wa ni? E se o. E se o, e se adupe o. E se o, eyin ti e tun fe ki wa ni. Alawon gbadun eto yen, pa won ke kan ni kan kan ki wa ni. E ka san.
2: E ka san.
0: E ka san ki loruko yin.
2: Assist lati Bolu Aji.
0: Assist lati Bolu Aji. Chelsea fans le yo je tin yin o.
2: Almighty Barca.
0: Almighty Almighty Barca. Barca.
2: For life.
0: For life na ni. O da ko si laburu. E bu bere.
2: Number 12.
0: Ibere lekeji la number 12 abi. Lodun 2024. Ikowo lo gba yewa Champions League.
2: Real Madrid
0: abi. O ya mu bere yin to gbeyin sa.
2: Number 15.
0: Lodun 2010 to 2011 ikowo lo gba ideje La Liga.
2: Barca.
0: Oh, ti ende bo lo ti ni mo. Nbi o be pe Barca na le to pe. 93-29 lo pa number yin abi. E ti je card lori eto yi, Se gbo sa. O ti lo niyan. Oh my, oh Barca. E ti e po nbe un. Da ko si laburu, oh my ti Barca. 091-23-70-8675-0812-424-91006 Number te pe si niyan. Hello my face show.
3: Alafida.
0: Hello e kan san ma.
3: Hello e kan si Chelsea ma.
0: Ki le pe ma?
3: Iya Chelsea lati Abiokuta.
0: Iya Chelsea lati Abiokuta. O ya papa pe bo bere ma. Hey. E ku nbi egbe radio yin. E ti o gbeji.
3: Ni de wa tin de o.
0: Oda, o ya, mo tin gbo yin bayi.
3: Si.
0: Number 16. Orilede wo na pe ni Atlas Lion nile Adulawo.
3: Morocco.
0: Orilede Morocco.
3: Then.
0: Orilede Morocco na ni. Orilede Morocco lo je Atlas Lion. O ya mu bere yin to gbeyin ma.
3: Number 22.
0: Ibere number 22 ele te lanfani lati mu idije Premier League lodun 2014-2015 iko wo lo gba
3: Premier League
0: 2014
3: so Chelsea
0: lo gba
3: 2015
0: 14-15 Chelsea abi
3: Chelsea
0: Chelsea ni. Eyin na fi pe ya Chelsea ni mi je tun fi han. Iko Chelsea na lo gba. Ya Chelsea latabi Okuta.
3: Ben.
0: Ni bola bi Okuta ma.
3: Obada.
0: Ni Obada.
3: Ben.
0: Oda, e se o ya Chelsea e gba.
4: egba egba 8280 lo pari number yin 8280 lo pari number yin 8280 lo pari number yin o ti je niyan ya Chelsea lati bada obada o lo be yen o ti lo ba yen awon na ti gbege si won ti je bun wa lori eto niyan e ja gba pe kan si ka to bo sori ka se hello my face show hello ah o da e ja bo sori ti ka se lowo kan e ja bo sori ti ka se tori pe akoko wa e je gba pe kan si e je gba pe kan si 0912370865 se ti ta ka se tori pe laipe lai jina ma la nfa lati fun awon eyan lowo ni osan yi hello
5: hello
4: hello e ka san
5: e ka san jelili lo soro lati Oluyole Estate
4: Mr. Jelili lati Oluyole Estate
5: yes sir
4: Chelsea ni abi
5: be ni Chelsea fan ni
4: mo ti ri owo te ba wole yen owo to ni agbara gidi mo ni up Chelsea
5: Chelsea for life
4: up Chelsea
5: Chelsea for life
4: up Chelsea
5: Chelsea for life.
4: Sugbon sa ti nbo eh lobby kankan o.
5: Ah ah.
4: Eh lobby kankan.
5: Ki le pe? Tuto ni nesisin.
4: Eh lo tuto. Eh lo tuko. O da atoke leleku jiji ti mekun so life se abi. O ya bu bere.
5: Number 2.
4: Ah, ibere le keji number 2. Ibere le keji abi.
5: Beni.
4: Idije ami eye. Africa player of the year. Se ngbo mi?
5: Mo ngbo mo ngbo.
4: Lodun 2016 agba ball wo lo gba.
5: Kini lo gba? Kini lo gba? Eto lo gba.
4: Africa player of the year 2016. Riyad Mahrez lo gba e ma ja pe lori e bo se je niyan Riyad Mahrez ni agba bolu omo ilede Algeria yen o lo gba bolu to daju lodun 2016 bi kan se je niyan Rafiu Tawa Kalitu Abiodun iya baka ma lati lu osogbo osogbo oroki Abidemi Adisa o na gbori wole olugba defarito ala ninu re ogun tona te midade sakira lati ogun tona lati muslim okay ya ogun tona lati muslim Abdul Gafar Opeyemi lati ilu seyin Awoyemi Michael my face show your shoe shine ola itore oluwa lati ago iwoye o se jeni awon ti agbori wole lapa be yen *347*1004*2# *347*1004*2# ni e ja bo si ori ti cashier bayi tori pe arojo muso lokun a bo sori ti cashier se ti ta cashier be ba ti mu phone yin e kan da e *347*1004*2# *347*1004*2# be ba ti te yo gbe yin lo awon lana tele e tele awon lana tele yen yo wa bere lowo yin wipe

lọwọ kan yo gbe nlo awon lana tele e ti wa lara draw ta yi lo san ti ninu bo se je ni lapa ibe yen to ba ti le lo bayi e ti wa lara awon ta yi koto ka se fun iyen lo san ti ni ori pe lo san yi en kan lo tun lanfa lati gba ebun owo e mo pe ka se eleyi o lo fa gan mo ni eye fi adaba we to lo ni ka se eleyi o o tori po ti di toro fun kale awon ti atan tin je mo ni star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash owo lokan lara mi rabi olohun owo lokan lara mi rabi olohun wo fe damu abaya rabi mo ti se wahala to ni le dun niyan si ju anu wo mi tori tanabi owo lokan lara mi rabi olohun olowo laye mo

0: *147**1004*2#. *347**1004*2#. O le fi ta cash ye. O le fi ta cash ye. Su ni o e ma lo gbe si won o. E ma gbo mo ba fosun o. Bo se je ni la pa be yen. *347**1004*2#. Ta lo ni number yi? Ta lo ni number yi? O tin yi bayi. O tin yi o. Computer tin yi ise yen. O tin gbe awon ise yen wole. Computer tin gbe awon ise yen wole. Ise ka ise yen o dolobi ripo. O yi bayi. O tin yi bayi o. Ta lo ni number yi? Ta lo ni number yi? Dale to ni number yi gan. *347**1004*2#. ₦25,000 re. Ta lo ni number yi? ₦25,000. Ta le to ni number yi? ₦25,000. *347**1004*2#. *347**1004*2#. O le fi lanfa lati fi ta cash e. Ta lo ni number yi? Talento ni number yi? Talento ni number yi? Talento ni number yi? Talento ni number yi? *347**1004*2#. *347**1004*2# ni. 90358 lo pa number won. 9358 lo pa number won. Talento ni number yi? 9358091 ni ibere number yen. *347**1004*2#. *347**1004*2# ni. E ja tun lo lapa bi. Ah, number won mo fe lo. Number won fe lo. Number won fe lo. 091. Okay. 091 lo bele number yen. 091 lo bele number won. 091 lo bele number won. *347*. Ta ba ti pe won le meji tan ba ti pe. Kelomi ma mura le. Kelomi ma mura le niyan. 091 lo bele number yen. Ta lo ni number yi? 9358. 9358. Hello, ka san. Yes sir, ki loruko yin bo lati ba yin soro. Mr. Olaniyi lati Oso Sami. E ka san sir.
1: E ka san sir.
0: Awa akani akiyin ni sir.
1: E che gan ni o.
0: Yes sir. Se ri oja wa ta gbe wa yen.
1: Oja amori o mori.
0: Se ri.
1: Mori mori.
0: Eh eh ati pada ra lowo yin. Won ni atewo re si yin sir.
1: E che gan ni o, e che o.
0: Eh eh. Ede the first day.
1: Timo ko pa ta wo committee so fun pe mo ma je.
0: Hmm. Eyin bo kan yin sise ni. Eyin ninu kan ni. E ninu kan ni o. Olape ninu kan ni o. Olape ninu kan ni. Eh.
1: Wow.
0: E ti je ₦25,000 lori eto ta lo takin.
1: Wow.
0: Bo se je niyan sir. Eh awon cash o pe yin. Ami. Ami, ami. Ami, awon customer care o pe yin, ke se lori number won pe yin sir.
1: All right sir.
0: Lati gba account number yin.
1: Ah, aye customer care ma da o.
0: Ah. Ami, ami, ami, ami, ami. Eyin gbe to lowo ti yen kan sare ta lowo kan.
1: Ah, mo gbe to yen mo ni ah, check you see. Ah, kemi no te ba owo ni.
0: Hmm. Oda, eyin mo kan mo kan loye kan o ti kan yin.
1: O ti kan mi.
0: E ma je nlo. E ma je nlo oda mo se je niyan mo kan ma kan loye kan o kan won mo se je niyan la pa be yen ojo ti lo e ja ma lo losan teni be mo gbagbe o wi pe lale teni na lale yi ebu owo tu wa nle feyin ti a o lori cash e iwo to ma ta cash e lataaro mo ro bu mo ro ra re pin o o le je wo lo kan lale won ni pe ko ti le ko esegbe radio re bo se je niyan *147**1004*2#. *347**1004*2#. Burúkú owó tún wà lálẹ́, ó ti jókòó lẹ̀ rẹpẹtẹ. Ẹ tún láǹfààní láti jẹ lórí ti káṣe. Ẹ mọ̀ pé rántẹ́bù ni ojoojúmọ́ ni káṣe lọ kò dáwọ́ dúró kò rẹpẹtì bí ọ̀pẹ tíná mú. Ó ń lọ ni ó ń peléke sí lójoojúmọ́ ni. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn *347**1004*2#. Mo lẹ́ fi ta káṣe ẹ̀. Mo bá tún di lálẹ́, wọ́n á tún yí koto, wọ́n á tún mẹ́lòmíì lórí ọwọ́ tó tún lágbára. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn, ẹ jẹ́ àmọ́ lọ́lọ́sàn tèmi torí pé ọjọ́ ti lọ. Àmọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ tó fún ọlẹ́bùn lórí ètò pé ká mọ̀ fáwọn tí a Mr. Tony Bodunrin ọkọ fún mi nọ́mà jẹ́ sókè kò jẹ́ sápò up Liverpool say you never walk alone. Lórúkọ lọ́ọ̀tún ètò yìí ọ̀gá wa tún dé ọláwúwo Alex Ferguson nìyẹn. Títí ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ tá a tún jọ pàdé lágbà ọlọ́kọ́lọ́ mọ́ pokùn ní sọ̀rọ̀ 09050275364 09050275364. Ẹ̀yin tẹ́ láǹfààní láti jẹ káàdì lórí ètò yẹn kẹ́ ẹ gba ẹ̀bùn káàdì yín ìyẹn lẹ́yọ sọ́ka ni ó ṣe jẹ́ ìnira pàbẹ̀ yẹn. Títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá a pàdé aláfidà goodbye ló ń jẹ́ bẹ̀ lédè indi lórílẹ̀-èdè India ẹ kú kalẹ̀.
2: Lagilu FM 96.7.

abi e fura ha ki oba okikosa anu eni a pe ni owe nla runu ni jejo akigbeta koda sakawe nipa awon omo ti an gi koni chiboki ni odun 2014 wi pe agba won gba won gba won ariyan gba tan be bo lo ra won eleyi no se ni ri be won mo si nbe ni akata won ajinigbe oni lo pe ojo kokan le ni ogun 21 days in captivity bi adie ba ye yin gan iru oni bayi lo mo jade ninu eyin 21 days incubation period nlo si wadie awon omo olomo si nbe ni bi akata awon ajinigbe ti an wa atawon oluko won e ma gbagbe o awon ayika ti won wa won ko mo won la be elomi feran ko mo da sobora sun elomi esun lele ara elomi o gbe otutu won si wa nbe be na disin ha iru onje wo ni onje lahamo barista sikura inde barista kolon o dele feyan ri okorin joni oni ngba bi ola kutan la n pariwo ni be iru onje wo ni an fun je detention detention nu government facility ambele ta se nu gbo bo lati fe se teyan meta o fi duro meji meji awon mo isin be nbe bi ti e wa kini an foju won ri e mo gbagbo e mo gbagbe o aso eyo kan ti ko wa wo ina ni nbe lorun won ha lai se ewure obo ke mo sanu eni o e wo e mo bo lori facebook wa lori lagilu 96.7 fm e mo bo lori facebook wa ka jo gbojo ayo wora wa ro leyi oda commander bi gba ta fo loko loga loga ni kan ni yi latori oga wa tun di omo lawo kenneth ogweje kebugi lolotu eto yi ademola asisi asisi so ba lo ni la loje ke mo lanfani ati gbo wa laarin waju aladimo mi ayan fi ledumari na nbe ni ayin abide mi lo ko temi akade lo ko baba to bi mi lo mo oro agba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo ale ni ro le yi oro nto je mo ro eto abo oro awon omo ti an ji gbe ati awon nkan mi to sodo si ese re nla gbe yewu se mo ke won ni bi ina ba tan la so eje ki tan le kan na bo so le kan mo ni a pe oro yi a pe lowe o ti fe mo laaru ninu won ni bi na ba lawo ke saba goke odo e wo iru fi ojo ni ninu tan nkan ti nsele nile yi ojo ti pe iru fi ojo ni ti se ojo kerin osu kefa odun 1996 ni nkan bi ago meta koja aseju marun losan ni agbebe kan ni ipinle eko awon agbeban ti won le so pa to pe bayi ni ti je won gbe mi lenu iyawo omo oye fun ipo are orilede Nigeria mama Kudira ti Abiola njo na lohun igba na loko re si nbe ni atimo gbogbo bi kibi lo pa lolo ase nkan ti nsele ti pe orilede Nigeria owo ke mo sanu wa itan ni gbogbo wa nko iru tan wo ni wo wa nko itan wo le mi nko oba to je ti lu roju aye oni gbagbe e oba to je ti lu tun roju ni dakeji na gbogbo aye ni o mo so n to se awa ri o ba logbon alakole ni aisin lakole lasiko yi e ma bo lori facebook wa ni role yi foran kan eleyi tin fiyan eni tin se ilegbimo asofin ipinle oyo abenu gan won right honorable debo gudoyin ninu plenary session won mo soro lebe ba awon eyan ni e ba won ara bi soro kini ofe sugbon na pada soro leba eba ofe jo pe oro pe nkan tawon eyin fe gba o pada jade nbe ko to di pe a lo awon eyan ti won tun se nse iwode ni agbegbe iworodumo igbagi kaaki be koda ke se ipinle oyo nikan ni iwode yi lo duwo mo n to ba ti bere ni ipinle oyo ko lo je nkan dada mo bere o ba ti bere ni ayin I mo ran kaaki ni lori facebook wa ilanfani ati gbojuwo nbe kila awon ara abilan fe gba kini won ni won fe gba ijoba si nse idunadura kini won so pe an fe gba

0: ti me lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbon ni gbata daaye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity health foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju tun lo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se oriran gara ko mo dani ti won fa ni tete fo na loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop ni tosi olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: Lagilu FM 96.7

0: ni gbogbo e loye wa eh ja serere le ka to lo laye ka bi yin na be ba le ri dahun kankan zozo fun wa
1: be ni
0: ise re wo le fi le fo mo bibi inu yin te ba jade laye e toka si kan tabi e toka si meji eh ma wule e toka si meta e ta ti po la po ju e ti e su e yo kan bi pe se re ti mo se la re fa won omo mi ti mo ba lo ah ewu nbe nbe ti o ba yi o to iwo to n po mo la keji lekun jaye o ti n gbe ko to ku le fa won omo re ni iwo to n fi ya ajo mo lomo ma ke soro akan o po eni awi fun oba mi oke oji ogbo eyan ta ba ni gbolohun oba mi oke goji ogba ba kuku wi ba wi eni ti o ni gbo won o ni gbo eni o ni gba won o ni gba kankan sugbe ewu nbe nibi ka ba yan soro ko luware o so po ohun o ni gba ibo ni ka ya si nbo la ba gba lo ni akan opo kini ohun so kulun kulun kulun kulun kulun kulun kulun kulun
1: bele
0: loka mi
1: ni un da wa se mi le ni
0: o ni lo lo ni lo ni je ni abe lowo baba mi o alaji sado okilapa ile lo ba wa abode ni akilapa o baba sado gajagbe yo gajagbe ta ba ni puro ja ma ba kini ohun bo aba mi o je bale fake go original ni e je fi yera wa sa mo ta le onile ma gba le onile eti baba re ba ti ta ma de be ita gba baba re ti ta ma de be ba ba de be o se se ko yiwo o se se ko yo wule yiwo ni akan o pe ma fe ti e ma fe se mo un weekend yo won tin do marin marin
1: akan
0: wo
1: se mo le we lo ori re be
0: ni yo ba wole si yin la ka tete pe mi pada
1: le
0: oda na ti wa lasa ori ki ile wa ohun leto ba ba ni ta ni puro opo mu lero ori ki ile ti wa ni oloya mo yin ije alogbo ori ki ile ti baba ni iko olopun ola ke ku ya omo ni kwariwo ori ki ile ti wa ni olu oje oma roti we bi ojo
2: ma sinu lo ti fenu loyin
0: o ma sinu lo ti ti fenu loyin ni omo lo ti gbaje
2: ma si ma po yin
0: oda na ti wa laza
1: ba mi mo nje
0: o wa mu kan nu ori ki ko te waju aje gbe gbohun enu re ni
1: alabi ke mode o mo pe kini o un dorita baba mi akan o boyi baba ba omo la akoko ju
2: be ni
1: ani bi nba ni mo wonu kini o un ni kokan ejeji gbogbo e loye mi ieke oriki ile e wa leto won lo ma le yan ni fowo si juwe le babe gbagbagba iwaju lo mo kan mu juwe le baba tobi lo mo
0: bere bere
1: opokoro bi ti koro bi ti o abi nbe so ni wa to boyun mu iwa ta opoloju mi oto oju mi ti to ti le wa le oyin o me su reti yo loko lenu iwa le opo dedun niyan omo wuso ani oso o wula ani o la o wula la la la la la o la popo o la ran o la boba ku baba so o leji gbara leke lerin omo bi o si aso bi o si enunu o tru di la ba mo ri akan o oniruru de la ba mo ri omo elomi abora le won ajo bo imi abora le won ajo modo anibi kun bi agbani di popo o mejo meta ku ata o okan be ni di ope okan be legbe ope okan be lori ope pelu ti di ope o le gope tori ope o le sokale eti nbe logbe ope ni ya oniwa tododo lojo npejujo bi arare ni suku aso mi ranju rumoja lekan omo kere o ani baba nlo le opo koro bi ti o daku gba kini ho mun lenu mi ko koko wa dorin ode
2: nile bi nbe so ni wa to boyun mu iwa le opo o ma fi birin o me let me ti ma go gba gini aso keke yin ta didun aso le didi awo opo ka ja ka go yona abi nbe su ka we ni o lo baju wa won lo iwa le opo omo opo mu le mo ja lekan omo opo koro biti omo laderin opo yin koro biti ajagun na ajaga ase opo gbon jojo si baba yin fi rebu gini omo giti gbon ni won mu kana ina ti gbon nle baba to beyin lomo oni won bomi pa omi ti gbon ni jojo si ni won fi poti lile oti lile ti gbon nle baba to beyin lomo oni won fomo lile mu omo nle ti gbon ni won koju esogun omo olole ti ogbon lo di yo le afanja ogbon mo koju morile wa sogun ogun na la afanja lo ti opada wa nu le mo n lo fi lo telu lorin lorin fi nje afanja enu dun jiyo omo edi enyogun edi yen pogun won ni morile wa pon mare baba yin gbede eta o ra peye epeye enyogbon in pogbon won lo na pon mare won gbeta won rawo awo yeyin meji opa kan soso ko to pa kan nko won te pe fun aba yin wa lo ri gbawota won robo obo nloso won gbobota won raja aja nje mi baba yin wa lo fo won so weru ta medan le wa kokon le baba to be lomo
0: ka re o o ma tere kenya ondo mame leti marain o ma gore
2: le
0: Tiwa Laza.
1: Mami.
0: Emi o mama, mama. Emi o kumkuku mama. Wikwe. Ati jale no bie ruazani. Ngo mama. Aka o po ngo mama. Be ti kwo o ni kekeri agbo ti o ni roro loro.
1: O se mbaba.
0: Eh? Baba mi se keni o mare na un se keni wani. Ikan yi be ni yo si yi jura won lo
1: okura
0: bi n ba paro e ma ja mi e won agba fi nje ko agba lo mo be ba la be we ni akawopo te ba da be we te ba nkan kan ko be ba ni kuku ni te la gba o sa wo kuku te to de be te ba nkan kan ni mo fi so pe n tagba lagba fi nje ko agba lomo
2: lomo
0: aga opo
2: ma lo fi mo ti o lero nu
0: mo ti so wi pe aga o bi mo ba bi mo ti o ba mede pe walai talai omo mi kuku ko omo elomi mi enu ki so wi pe obe mi to bi fun mi mo si fi toro balagbe to n ati ya e ai be ba lo ni abemun to po mu lero ezo ko yi nko mo ku dagbe du akala e mo mo gbagbe mo de le oni ko yi lojo ojo si
2: be ni
0: mo de le oni ko yi ti mo ba gba aya se ran ti pe mo si
2: beru ofa
0: beru ofa
2: be ni
0: bo wa nbi won mo ni mbo yan bi mbo lu lo akan opo se n fe ti gbo hun wenu mi mo ni yan bi mbo lu o ti de
2: be ni
0: won ni yan bi mbo lu wa loju ja
2: be ni
0: eyin omo eso o se kuku binu lo lona odro temi won ni yan bi mbo lu wa loju ja
2: be ni
0: eyin lo ma pe loko adabi eru ayi tete dele oni ko ye si ma dabi iwo
1: gbo ofa
0: walai inu gbo lo ni ko yi nge ayi gbe gboro bi awon ati la wi ni oh
1: yi ko ye sogun bi ro o akan oko eyan ni mo le mi ju mi ta ni je mo le baba mo jo mo lo
0: awa mo pe so ni o
1: omo kodogodo kodogodo kodogodo kodogodo ni ko ile omo kotoko gbari loju ogun
0: abo ori tin la mi loju
1: omo agbara boju ona je ololorun tona se igunugun omo re lu abejala ni gbon ogun biro iko yi mo doja o igbon dile o ma kere o
2: gugun je ti mi o di
1: ani baba nlo ni kokan ejeji sori ki itile e wa ti seto
2: aro ni ogbele o te ko yo si mi ogun lo iko yo so meru ofa
0: nle
2: tapo esi ndego ogun bani
0: o se rinu
2: aro ni gbele gbele ewe
0: won bu
2: o te kan ibi kan le gbe ibi ba ngbe ni se le ni iko yeso
0: mo eyan ti wa nbe hello
3: hello guya ga o
0: e ma kale
3: e ku oyo
0: e ku ro lesa e jo e ba wa da ko
3: ni
0: adupe
3: o ko ti ngari aji
0: ha baba mi ade e mo
3: baba
0: baale oloja ni gbogbo mo letelu badan
3: e ko se e se gbo o
0: ami ase won ale
3: e so le ni ke ni o
0: ami ase won ba ni ko ri ki baba yin ke won pe pe won pe
2: olowo duru ni won
0: omo olowo duru ale be hun omo aji fe pesere enle nbe mu omo aji fe pesere enle nbe mu
2: omo ri tan gangan se deriamu
0: owo atara ni yin omo ri tan gangan se deriamu
2: be
0: ni eyin na kuku ni eyin na ni eyin omo owo ara orun ki iranro awi menu kuro nti to wo omo omo omo
2: labenjo
0: aka opo omo labenjo baba mi adeye mo owo yin ti po wa lai e pa po mo wo nu leya owo wa di repete
2: owo wa di
0: e je ape lo mi laaye
2: beni
0: hello hello ta lo tun wa nbe keni ohun re bete ran abe hun ni e kuku se lodo oti wa ta wa nbe ademola keni ohun ye mi po die hello
3: ogun nigba le ogun
0: ara ye ma je wa nu ni ra
3: oh eni wa nu ni ra
0: ami baba mi
3: aje ba ya wo lola ni lati soka
0: ah baba mi o
3: emi la ra awon yo me ke o ma kuro npa omo adugule n fa sogbo e buru oh wa ka ile iwe olomo ke ni an bi won din fa se me mu emi lo mo gbe dugbe dugbe re gede ilu kan ilu kan don be ti e kan se hun pata ko o ti erin emi la de ba ya o lo la la toka
0: e ma gbo e ma gbo hun wenu mi e ro ka

0: mo gba gode o.
1: Hello, mo fa ka ba nti ori ti oko mi ni o.
0: Eh eh mo ti baba yin.
1: Agberi ogo ma yoro ma so wo ko mo jile koko. E ba nti won o.
0: Eh wa ba nka igberi.
2: Agberi ogo ma yoro. O ma se wo tan ko mojule koko. Koko koko omo wo jina tan lojo so. Olojo ma so mo o e pe ko mo ni wo ma gbe wo lo. Oma gun popo popo busari omo ta gun pepe pe bumu ilanso loko ogun fa ogun ma ifa mo o ti pa ti pa ni baba lati sonu oko omo ewe kan mo pe igba ewe ni jemi loju lo omo ewe kan ogun kan ewe meji ogun meji ewe meta ogun meta ni ewe merin ogun merin ewe marun le awon baba to beyin lomo ogun marun ni won fi se ogun ti baba ti yin ba sa ti oba je ewe re loku kan aba imu re so manu le o mekun so de oloju ure le ba lekun ju lekun
0: na to nga abe won ta le tun yan tun wa nbe. Hello
3: hello
0: hello
3: hello
0: e ka le o
3: e ka eza
0: eh e ba ni da ko yin ati bi e tin pe kan to wa fori ki le baba yin le
3: olade ni lati lo fi
0: lati tori nkan mi kuku ko tori awon omo yin ni ba won baba yi awon iya yi ba lo tan walai talai eni mo nkan kan afi ke ma gbo lagelu ta tin koriki ile wa ke ma gba kini o un sile

0: ibi ari kini ohun dere
1: beni
0: ayala ti wa lo sa
2: mami
0: baba omo tonton osun ayi le akere
2: mo kun je ti
0: mo mura wa le Sunday ni
2: lojo
0: yo bari ko mo sa lo
2: eno leje ni jeyan eje resi eja mola etumun gan tutu
0: ma
2: se wa
0: mu tutu an omo kini ohun se awon eyo ni gba be to mo pa fa ni wa nle akere aba gege si ko ogbon te n ba ti to ya si ze royin in ta ba n se nle awo a e tu fe ni kankan ni smile o ma kan amora ale o gbalejo
2: eyan ba ti foririn dele omo bo eni o ba si fe mo po le rin dele comment o mu dani
0: adana ibi ari kini ohun de loni re to ba to dijo mejo e pa adi awa ati eyin ni akan opo to ba dijo sunday adebi yo ni ti gbogbo yin ma so lupo ni oko ya wura ni bana e pade wa lori eto yin eto wa oke jegbe na ni ni ago
2: mejo
0: ale ile ise radio oti lagelu to ba wa doju aje e pade wa lori eto lawujo
2: lawujo
0: to ba dojo segun
2: akoni gba wa se
0: akoni gba
2: wa se
0: be ni e je kare le ile la

O seun oro labi, o seun lai, Lagilu FM 96.7. Iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, tonti orin to ba igba mole, kode igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na fi ile e. Lagilu FM 96.7 ni Badolawa, ta tin sebe.

0: day, and I say, Christian, Bibi is so far, none yet. Ain't ten see, I say, a lot of work do the in ya. There, want a lot of a drama and pillow call this an irreparable
1: lot. Amen.
0: People no longer the end ten, what do your colleague bank at the arrow? What far about the care, bear to tea a sale, Luria Corinne, Emma Pay Asia, I service Cordara. That's what do the deep or long Corda, any pick Cordara to be cafe case. To kill a man far, I see, and to be I service. I want him far, oh, say dear. To burst some money to my father in the pay. Platy wall do the Lord on your deep ball on my far. Platy wall do the Lord on your deep ball on my far. Platy wine in ya. Platy white big art in ya. Platy wall water beer, but not doing ya. I've got to be the real Kenya, so don't worry, not my far. I surface in ya. But paying ya, about to do the reform, but not about to do the reform. Rati pe o dure to le teyan ba fun won yen o to lo ba ti dara ko ma ko le bo kale wahala wa ndie that's why mo like you we lo ba ka to pe adun bi o kan ta nu pe en to lo ba ran sin na ni mo sin na ni ore bo tu ko wo dure yen to laye bo lo ba so pe ko ran lowo ko ni ran lowo abuku na lo kan kan be na nkan ti o da na ni yo kan si ona bi wa o dure lodo ti eniyan dipo ti olorun dipo ti olorun loruko Jesu Kristi ara anugba
1: amen
0: loruko Jesu Kristi ara anugba
1: amen
0: loruko Jesu Kristi ara anugba
1: amen
0: kilo mo bi eh kilo mo fa igbeyin awon ti mo se wa ojure lodo yen dipo olorun kilo mo fa kilo mo bi kilo mo kanyen kini abayori si e kilo mo kanyen kilo mo kanyen yin awon ton wa ojure lodo eyan dipo ti olorun kilo mo kanyen kilo mo kanyen lara mo kiti mo kanyen ni iku iku ambe o iku ambe iku gba mi elemi ti mo dure to ti eyan dipo to lorun gba mi to ro pe nkan to n fa jo se pe oriyin lo won gba nbe ngba mi iku na ni ori nbe o a fi de le mule inu Samuel keji ori kini eh a ka fe ka de nbe na nitori akoko wa Samuel keji ori kini eh ese keji ti ti ese sisin nigbati eh omo kore kan lo so David pe Saul ti ku loju ogun po lo npa o o lo nse o on kola pa o sugbon won wo dure lodo David o ti ro pe David ma yin o na ni pe yes we pe yes o ka re o ba npa o ta mi o ba npa ti limi ka kiri David wa so kan pe to iwo lo so pe won lo pa o emi so pe mbo do du ogun tori pe o be ru lati pe na mo ro Oluwa tabi so pe o ya e mo e lo po na on kola ti pa o ha ki so e da ka de nbe e ba ka de nbe
1: o si se ni ijo keta si wo okunrin kan si ti wudo wa lati odo Saul aso re si faya erupe si nbe li ori re o si se nigbati o si de odo David o wole o si teriba David si bi lere pe nibo ni wo tin wa o si wi fun pe lati budo Israeli le mi ti sa wa David si tun bi lere pe oran na ti ri emi bi so fun mi oun si dahun pe awon eniyan na si sa loju ija opolopo ninu awon eniyan na pelu si subu won si ku Saul ati Jonathan omo re si ku pelu David si bi omo domokunrin domokunrin na ti o so fun lere pe iwo ti se mo pe Saul ati Jonathan omo re ku
0: Saul lo ba ti ku
1: omodekunrin na ti o so fun wi pe bi emi ti se alabapade lori oke Gibeah si wo Saul fi ara re ti oko re si wo keke ati elesin nle pa re kikan nigbati o si yi oju wo ehin re ti o si ri mi o pe mi emi si da Olorun pe emi ni o si bi mi pe iwo ta ni emi si da Olorun pe ara Amaleki li emi o si tun wi fun mi pe duro le mi emi be o ki o si pa mi nitori ti wahala ba mi emi mi si wa sibe emi si duro le mo si pa
0: o ko lo pa o emi mo duro lodo David ni o o pe David o yin pe yes pe ba npo ta mi
1: nítorí tí ó dá mi lójú pé kò tún lè là mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí ó ti ṣubú èmi sì mú àdá tí ó wà lé orí rẹ̀ àti ìbọ̀wọ́ tí ó ń bẹ lé apá rẹ̀ èmi sì mú wọn wá ìhín yìí sọ́dọ̀ Olúwa mi David sì daṣọ rẹ̀ mú ó sì fà wọ́n ya gbogbo àwọn ọkùnrin tí ó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ sì ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ wọ́n sì ṣọ̀fọ̀ wọ́n sì sọkún wọ́n sì gbàwẹ̀ títí di àṣálẹ́ fún Saul àti fún Jonathan ọmọ rẹ̀ àti fún àwọn ènìyàn Olúwa àti fún ilé Israeli nítorí pé wọ́n ti pàdé

0: dé bá wa láti èdè lọ ariwo ẹgbà wa lọyọ sèti ẹgbẹsẹ lé
1: amen
0: ariwo ẹgbà wa lọ ní nàìjíríà bàbá gbẹsẹ lé
1: amen
0: ogun tó rápálá wọlé tó sọra ìdíjẹríkò ẹ parẹ dànù
1: amen
0: yes ma
1: o si se nigbati awon eniyan na gbo iro ipe
0: won gbo iro ipe
1: ti awon eniyan si o ku
0: mo ku
1: odi na wo lule bere
0: ase ti mo pare o di agbara eje oya ma pare lori le
1: ami
0: a o di afeje sofo bi agbara ojo won ti so eje di agbara ojo kabiyesi olodumare olorun fi han mi pe kin ka gbadura ni ojo friday iyen ni ola gbogbo abiyamo ati gbogbo awon ayanfe e gbadura adua kokori e bere lati aro e break lago kan olorun ro mi si gbogbo eyan ki nigeria mo ba disogomu ati gomara ki nigeria mo ba disogomu ati gomara ko mo ba di pe olomo o momo mo
2: kabesi
0: o ku wa lore lele bi gba tan ba ni eja nu bubo si o bo sori ile ti o le gbera mo aseri iku ti mo wo gbese le
1: amen
0: Olorun alaye gbese le
1: amen
0: o di next week adua e ma le eyin eyan eja gbadua eja mura sa adua adua lo le se o di jeriko gbogbo nigeria oya kowo
1: amen
0: o di ni jeriko li oyo state oluwa wo pale
1: amen
0: ni oruko ti baba
1: amen
0: ni oruko ti omo
1: amen
0: ni oruko ti emi
1: mo amen
0: jesus oluwa wa
1: amen amen amen ni oruko jesus
2: eje nse bayi eja dojo oda lohun lẹyin ojo oja baba woli elo re fa ti ba won soro woli fun asiko yi prophet isaac taiwo ojo baba gba kon baba eja polowo oja
0: yes sir
2: awon yo pe yin mo nbo

Baba oruko Jesu ayeraye Olorun ajinde ati iye baba wa tin be Lorun oba tin je pa ogun re baba olokiki ogun arankari aye ijile to gori imule ipa to bori ipa Olorun ayo baba lola oba tin je battu iresa ogo ni foruko re iseda ye atorun ba ope wa gbogbo eyan mo Lorun ta jo pade inu wakati adua yi e oni sirin ori yin oni gbobode loruko Jesu Oluwa iwole ati ijade yin koni mewu dani ogun awon jinigbe awon agbenipa awon agbenita awon agbenisowo e ni bo si won lowo awon to wa lakata awon ajinigbe anuko yo won anuko dasi gbogbo sele buburu I let wa bo lori le de yi ni state yi agbara Jesu Oluwa ko segun e lase wole be ni ko ri mo gbadua o gbogbo eyan mo Olorun to Oluwa nlo fun program yi oju oni ti yin adura yo gba e mo ni ani to atani seku laye ati gbogbo Olorun ere to wa nbe e oni padanu re Jesu Oluwa wa ami fire ogo ni fọlọrun loki orun e kaabo sinu wakati oja adua mo ni oja adua yi loruko Jesu Oluwa anaye la ojo na kilun ta fi ran mi si gbogbo eyan mo Olorun ti a de ma gbadua le lori loni o mo pe ni kini eredi iwasaye mi apa kini kini eredi iwasaye mi apa kini adua yen la jo gbadua le lori ni wakati de ka fun wa ninu we Johanu ori ikerin egbo ese ikarun ati ikefa kini kan to wi ori nigba na ni o de ilu samaria kan ti a pe ni sikari to sumo eti ile biri ni ti Jacob fi fun Joseph omo re kan ga Jacob si wa nibe nitori na ni o se bi o ti re Jesu tan nitori irin re be ni o joko leti kanga na o si je iwon wakati kefa ojo ogo ni fọlọrun loki orun mo bere bi pe kini eredi iwasaye mi ta ba ri bere je ki gbogbo awon to ni bi lo laye kan ma bere ni pe kini eredi iwasaye mi ibere a mo mu idahun wa idahun agbe mo mu igbese jade o ye keyin o bere pe kini eredi ti mo fi wa nbi ti mo wa obere to wa nile oko kini eredi to fi wa nile oko okunrin to fe yawo sile kini eredi to fe yawo sile awon olori wa awon ijoba wa tan wa nipo adari kini di tan fi wa ni ijoba ati ipo ti won wa obi to bimo kini eredi tan fi wa nipo gege bi obi iranse olorun kokan lori ijo kokan kini eredi ta fi je iranse olorun lori awon agutan ta ko sakata wa awon atajo omo ijo tajo omo ataje agutan tajo omo olorun kini eredi to fi wa ninu church ati ninu se iranse eleyi to wa o te ka ma bere ni pe kini eredi iwaye mi awon kan wa laye won mi eredi tan fi wa laye awon kan be laye won mo eredi tan fi wa laye ohun kan ni pati Olorun ni pe en to laye atoro eleda ko dede dayan sinu aye o mo dayan pelu idini eyin ewo to ndo mo lataro okunrin saro obirin millions to le ni 20 to le ni 30 ohun ni eyin to kunrin fi sile kan na lara millions yi nibe le enikan soso ti se emi ati iwo lati di omo ninu iya wa awon to ku nko kina se won sofo dano kina fa tori pe Olorun o leto fun won awon na won le deyan won le dare ta ba waye sugbon a o leto fun won o tumo se pe iwo to waye iwo to gbo mi o ni di na to fi wa laye program to ngbo yi lori radio yi lori program yi o ni di to fi ngbo ti o ba ni di ni o ba ti se alabapade e wo bi ti akayi ibe ni so pe ninu ajo Jesu Oluwa sile samaria Jesu debi kan ninu irin re awon me yi Jesu Oluwa won lo ra oje wa Jesu wa debi kan ta pe ni a pe be ni bi kan ga
kanga Jacob ni kanga yen wa nibe osun omi obirin kan wa lati pon mi nibi kanga yen awon ara ilu yen kanga yen ni won mu oba ilu kanga yen ni won mu gbogbo to wa nilu ateranko ate eniyan kanga yi na ni won pon ona jeje won a ma pon tojo terun nigba gbogbo kanga yi ki gbe kanga ta so yi eni ta pe ni Jacob omo bibi Abraham omo bibi Isaac Abraham lo bi Isaac Isaac lo bi Jacob Jacob lo gbe kanga yi e wo yi odun ti kanga ti wa nibe kanga ti wa nibe lati bi egberun bi meji odun ka to bi Jesu Oluwa ni kanga yen lo ti wa nibe over 2000 years ka to bi

0: o ni waye asan o ni waye ofo o ni waye adanu iwaye e o ma di mimo ere bi iwaye e afoko won o ni baye banuje igbe aye re o ni paye lokun mo igbe aye re o ni jedamu igbe aye re o ni je wahala o ti waye na o wa la parere o ti waye na o o ma se rere o ti waye na o o ma je eyan anu ma jemu jesu oluwa yo fo rara re o mi waju re yi mo gbadua lorun ma jemu o ya si mimo ase iwosan agbara iwosan ase idande ko wonu re lo o mi gba oluwa jehova do mi iwosan do mi segun be lo ba ile to bi wo ire wo be ayo wo be e mi damu e ya mai san mo gba duwa fun yin loruko jesu e gba idawole eme mimo e ma san e ma ye e ma ye e ma san ke da segun be lo ma ri aisan yi ti iye mi o ki se si iku oko foruko oluwa adua re gba loruko ti baba tobe mimo wa so layo wa gi layo ogun ajinegbe agbe nipa agbe neta loruko jesu oluwa lori re oluwa fe danu jesu oluwa wa ami ami fire ogo ni folorun loki orun oruko mi na ni iranse olorun peter ki pelu adekunle lati si esipa ogun re prayer city to wa ni aba oke along abe okuta road ni omi adio lati bi lati oja omi nilu oju ri erin waju die papa otun era won lokada toto kan face ona abekuta e so pe n lo si aba oke junction ibe ni si esipa ogun re prayer city wa loruko jesu adua yin gba mama reti re ni ojo sunday inu si ologo ati ni laarin agogo ni agogo saharo dogo meje la osan ni se fi nwaye ase jesu yo bo pade oju re oni ribi aleju ayo o ma pa oni damu I love you all, have a wonderful and beautiful night. Shalom.
1: Nigba what dan ni loju pe Jesu oro fura rare ti ba yin pade latenu iko ati ranse Pastor Ake pelu Peter Adekunle eyin na to le je aladun Olorun ju be lo nipa didarapo ma awon ipade adu alagbara gbogbo

0: pe ti yin me lo gbogbo eyan badan ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo ba ara idi pataki re ti ajo charity year foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lọwọlọwọ ni charity year eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo kaadi ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
1: akoko isagaye gutiko 72 hours of god june edition
2: o maye ni e ma wa le lo
1: gbogbo eya ti ede o ya ni mesika the csc covenant of mercy ma je mo anu lakojo friday 12 saturday 30 at this sunday 14th june 2026 akori ti ran fun oli e beta iwo oju mara so ni ori afefe I will rebuild the fire for your sake emi yo se ba kokoro ajaruru we ni tori re osu mefa to ku ni 2026 alorun ti so be ku gbogbo ni ba fara mo ni sa se danu mo o e ma se bi olorun ori aparo se atawon rawo lori e ni just be woli e beta iwo oju baba so ni ori afefe yo ti ma so tele lojo friday 12 at the saturday 30 wakati adua me slaro meta oso pelu isoru ajo sunday 14th june ago mejo abo wuro lawo ko pade pelu isoru re koja sojo monday ama sori ofe lati ibadan to ba je pili osu o se je ni ka ma bo ni kilometer 80 mercy camp leading e me ba se anu ama le mi aje mi ru jade
3: eyin yo wa shun ten tele wa ikoni lagelu 96.7 fm oke gajo oke ibe na la wa ta tin gbo eto ta pe ni ilera wa a n soro lori arun opolo dokita wa si ti ba wa so awon oro kan ko to di wi pe adanu do lekan dokita baba wa wi awon igbese aye wo le yan le ma gbe gan lati le dena arun opolo
4: e se olotu nigba ta ko bere oro wa ni ose to koja mo so fun yin pe aisan opolo o in to le fa pe orisirisi to ba je pe in teyan jogun ba ni ti an so pe o ni family history o le le die fun onitohun agada ti baba ati iya re gan ba je pe o wa leje won to wa leje family ti baba to wa leje family ti iya o le die lati pe ki onitohun yen ki nkan kan ma sele si

ni nani o ma se gita nani epogi o ma gbe nani atoja lebe awon ma wa won na ni asatede yoba ma kilode baba fe ki na asatede yobo ku odo we mi ati wo eyan to pede yoba ni falakula fo mo re.

0: se mo pe baba wa adure sola o ko ti na fi le ila ri lo di sin mo pe re ni olorin ko ma fi sere orin orin ise ni ise ni adure sola la nlo yi o baba wa yusuf olatunji be na ni o so mo pe alaji secret and barrister be na ni dadu ipo akara be na ni baba wa mudagbulu aje be na ni ari orin won lo tata lo alami alamu wa be na ni atuko wa gbowo nde se pe ojumo ba si lo na nu iyan da sa wa ba orun re gbogbo ti won da ko yi iwo to ti ku ma fi sere ki sere o da je dupe lohun ti a ma du ti laye ijohun lori eto iyan lagi lo fm maga jasmine yu adepojo ari ori ari gbogbo maga ji ile ibadan maga ji agbole ari ori ni oke ado oju ni ti yin alaji said rufafi jabi basonu gbogbo ja labowo oju ni ti ilogun pa ni o oloye isaka daji elegba owo magaja gbole elegba owo kin lode o oju ni ti ni salusi alaja temi tope no ti ka futuka ti loju odo mawumi olorun gbagbe yin alaji sobun ame pe sapuri sapuri sake so malaji sake so nu akomiji ni labowo oju ni ti yin olorun fi yin sile magaji tafik adesina yakin magaji yari oje ni yemetu adi ojo olorun gbagbe yin o alaji latif adeni yirin le tan le pada magaji agbole tan le pada irin le ni bon photo olorun gbagbe yin alaji abiodun gola gade magaji lato loke labo ese magaji isaka adeni yi odebodi magaji ile iwo loja otola le iwo otoni le iwo loja ba oju ni ti yin magaji raji ramani abiola magaji sadu lodo yin badan amo lore oloye fito ade pinpe magaji agbole ogbogba ni yana apirin alaafin arimanu oju ni ti yin magaji olalere akanwo oladeji magaji agbole aketayo itege amo lore o alaji kabiru jalaruru awon tabi jan aku asiku odun ileya oju ni ti yin olosi ni gbagbe yin bi o se manu lale oni lori eto ti laye ijohun to ba tun di ose to nbe to pade akin loju olumide akin o ma akin ekerin bale ilu ojele ni waju ofa igbo ni ijoba bile lagelu namba mi ni 08062 44 09 96 tabi 08058 35 09 94 08058 35 09 94 bi o si manu lale eto ni lori eto ti laye ijohun emi ati yin atupade ayo la ati alafia won ni yin gbe won ni ti awa na gbe la se eto mare o daaro
1: Lagelu FM 96.7 Lagelu Baba Ibadan Ibadan to gbonile to gbalejo ilu akikanju ilu awon jagun jagun ara Ibadan lo lomi agbada gbudu ogun pa lomi awa Ibadan togun ba fe pa Ibadan kudeti agbe won iku adeti nile omo layipo iku adeti nile awa aro adeti nile eyin ti kuta aro adeti lori ko wa gbogbo wa o.

0: 0568 8168. Address mi ni ilu Ibadan. Te ba tin bo lati gboro te n lo sona afi ona laki alegba ni o abe egbon old road airport road legba ni o e bole lade gba yi ni yana block bus stop e wa phone titi pada bi gba te n pada lo si iwo road e ri bi ton tin taji elegbe titi won ton pa malu ta nbe na ile to wa leyin won ile nla gagara bayi ni la n pe lo nteli baba garawo ile to fe gbe ti baba un ni baba wo ibe le nbo o rorun pupo ju lai biri be ba tun wa pe a tuju we fun koju ba na lo
1: okay alaji ti so fun yin ibi te ti le ri won phone number na te le pe to je pe o na le fi gba number eyen gan le ma fi lanfani lati ri won lola sugbon e wa gbo gbogbo eni ba fe ri won e mu owo card yin dani o 2000 naira pere ni o alaji owo labi ola imam osupa adini e seun te darapo mo wa
0: Olorun ba ti gbe je da kile ni na to wa nbinu si sa ti ada kun gbe ja ni ja sanu mi kemi

0: to ofirin na mo be ranle wa yoju si odo baba egun ti oba kokko di odo wa a kokko si ayewo ni lana ti gbalode ati ilana ti awon baba nla wa mo pa si oro sinu bi aye gbogbo eyin ti oju njo lenu lakoko yi pe e ni fo loju nu e ni fo loju ta opolope yin baba mi eyin iya mi te la iri na ti yin kale te fi ri nkan kan mo ologun odun wa olodun mewa wa te ti wa rora yin pin pe e le ri na mo e pada eyin ko lo Olorun adua n gba nile ise baba egun opolopo awon ta ti toju ti won ti la ri na ti won kale ti wo fi ri nkan kan mo ton de le ise baba egun opolopo won dupe lodo Olorun lodo tun melomi wa eyin na gbianju e ma bora yin mole e ma bora yin pa o aiso ti o gbogun Olorun bobo lojo ni ko ni so yin sinu okun aye o iwo ti wa lo si ayewo won pe loruko kan fun be ranle wa yeju se bi baba egun ti won e ba di odo mi o mo pe Olorun ba fun enikan se ju enikan lo emi si fara ni iyan lori owo tori pe mi o gbadura ko Olorun fara ni mi gbogbo ti ton gbo mi la koko yi oju unu yin ko ni fo tita o ni fo oju yo ni relede yin ta ya to mo toko ninu ile yin o eyi ke ito ba ti ri ko nse ninu aisun oju to nyu elenu be randele wa yoju si baba egun olootu oju aisan ni bomi mora ki n fa aisan wi tu mi ti ta ki n fie sile aisan wi aisan ti o fo yin loju adaniwaye ko ni gbe ba yin o e dele ma bora yin mole e ma bora yin pa ti won e ba dele ise baba egun o mo pe olorun ba o n fun enikan se ju enikan lo
1: baba egun ti mo wa lati ajase eku tonu to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
0: ile ise baba egun awo ki nkan kan sinu oju o gbogbo un ta ba ma fun ewe ategbo wa enu le ti ma lo awo ki nkan kan sinu oju irinse ti wa nle irinse igbalode ta fi ma si ayewo lati ma mo iru aisan oju oni oni pelu ogbolodo Olorun adua yan gba o si le pe mi so ero ba ni soro mi yi 08065896839 e tun gbo le kan si 08065896839 ani wonu kuku
2: la gelu fm jagaba gogo radio ma ro won so
3: Eku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adaniwaye ko ni fi se enikankan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale mo ti wa nibi afihan tewetegbo alaafia e ti nlo lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni oke ado ni ilu ibadan te ba ti gba gate 2 wole e o ti ri mi ni stand number 5 iso elekarun stand number 5 afẹ barawa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere idi ni yi ti mo fi ba won kopa nibi ipate alaafia e si lo lowo lowo stand number 5 iso elekarun ibe ni mo wa bakan ni olule ise wa wa ni itakinloye legbe le po tota ni oje ilu ibadan boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 09048688 53 09048688 53 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo tun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi ti eri neri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone ta ese oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi nibi ipate to nlo lowo lowo ni stand number 5 orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nerun ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma dami ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje ta àwọn àgbàlagbà tí wọ́n a pè ní kòkòrò barajẹ́ kòkòrò bẹ̀jẹ̀jẹ́ ó lè fà á ki ẹjẹ o ma gbọnẹ wa lati nu o si le fa ki ise eyi ti n gbẹjẹ lọ si biri ni eyan ki se yo ni ayan to ba ti wa lo gbe awon apẹrẹ be o mo po ti ni pe nija oju niyan ba kan na ke eyan ma ronu pupoju ironu pupoju a ma sakoba fun irina ke eyan ma rina dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbona o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma rina mo ba kan na ti ekun ba pola poju awon ni a ma sakoba fun irina orisirisi aisan irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe nija irina dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e rina ri un to sunmo elomi o rina ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive lale bayi bi se ni o ma dasi koto yo ma dasi gegele o ti ni pe nija aisan airina dede niyan kan si mi ni bi ipate alafia e tin lo lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni oke ado ibadan stand number 5 o ni mo wa nibe tabi ko wa si olule ise wa to wa ni itakin loye oje legbe le po tota ni ilu ibadan bi na ni iwo to ba mo po ni pe nija oju mu agbon eyo kan e to lomi dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se toju ni paju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe si birina ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi rina dede wa agbon yo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090 488-688-53 090-488-688-53 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope o si gbegba ope fun aisan airina dede ohun ni ke ma gbebo wa ba mi ni bi ipate alafia e ta se lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni oke ado ni ilu ibadan iso ele karun ohun ni mo wa nibe stand number 5 stand number 5 ero ba ni soro te ma pe mi si ni 090-488-688-53 090-488-688-53 alaafia loju o
2: Lagilu FM 96.7 La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Ma

baba to bi olorun alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo soye tan kin to soru di olele ti mo muru ekun.

0: e ku le gbogbo bi ti e tin gbo wa gbogbo bi ta fe fe eto e to fe de
1: lo mu mi ni oluwa o
0: won ni pe ninu gbogbo ipo kipo teyan ba wa ka mo dupe
1: ibi o ba mi de lo
0: oya ka dupe lowo olohun oba
1: oluwa oluwa
0: fun gbogbo bi to ba wa de lori le.

0: gbogbo ni masara
1: won ni sa se danu mo
0: e ma se bi olodun ori aparo se atawon rawo lori e mi just be woli e be to iwo ojo baba foju ora pe yo ti ma so tele lojo friday 2 at the saturday 30 wakati adua me slaro meta so pelu shuru ajo sunday 14th june ago mejo abo wuro lawo apade pelu shuru re koja sojo monday ta ma shuru ofe lati ibadan to ba je pelu osu o se je ni ka ma bo ni kilometer 80 mercy camp leading e me ba se anu amali emi aja ni ru jade
2: Javis PL I Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PL I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofese la yewo jo reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe laye o fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju la se sagbe kale Charity PL I Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Consult building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fowo sanu shopping complex iworo re ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090544 8444 ojulo bara oni dindo mo wa lagbari

0: nipagba abeka ni on toto owo to kere ju ti won san ni better life bakery fagba abeka to le daje mu bakery se to da ni 150,000 losu baka na won si ni lu awon abile kota bi omi dan to ja fafa ti e ti ju se to si mo si ru oja ranpe to le ba wa tele moto bread ba wa taja fa won ni bara owo to ni tumo la won na gba won tun ni lo marketer iyun alamojutu oja tete ma lo better life bakery to wa ni malete mbadan ni car wash ko lo gba se eni ya ara logun gbe o number yi ni e pe si 0803 930 8173 le kan si 0803 930 8173
1: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
2: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbe si aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mokunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 0803381008 abi 0701821111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
3: Lagilu FM 96.7.

0: Olorun bo do re la sawa o. Hello.
1: Ogunse o.
0: Eka le. Eh eyan mi ma gbagbe ka se o 25,000 naira la le. 25,000 naira la le lo mo play ka se o *347*1004*2#. Era baba mo gbo yin.
1: Seri bi oko n se so. O kuku da. Bene tori to ba ni ohun foro yan pa mo. Tori olo ti gbo da bi yo ba ti ma o ba ma lo. Olo ti gbo aye mo. Nika tun mo fololowi. Seri ti o ba pada mo funra re. Ngegan lo le da wo wo le. Yo mo da kan mo wole kan mo jade. Sebo di o mo fi pe ko je se papo la fi yanju oro yi. Bo se gini bo se ban ni. Gba yen dere awon mo tun ti dagba. Ju bi won se wa yi lo. Se se mo ko to ba ti doro ologun awon mo na mo n fe lowo si. In temi wa so fun woman ni wi pe oko re si feran re.
0: Ki le ro po n dun woman yi.
1: In tin dun baba ife ati bo se do doko re. Oni nka la pe ah laduro ti mo se fokunrin ewo bi to gba yo si mi
0: se ki se pe
1: iwo pinu
0: se ki se wi pe tori pe oko re sunta
1: ko si ti ba se ko so fun gan ko si bo se fe mo abi ta si ba tu
0: se lo to wa
1: tori ko rinrin
0: se lo to lo
1: rinrin ah okunrin buru e ma je ntan yin o okunrin buru tori en to gbaru arin yen to gba o de ni o n wole lago mejo ah oga ni o
0: Ogani Amida, in your lobby
1: theater. Ogani, I will lay one daughter.

0: Hello.
1: Oya to baba.
0: Baba mi.
1: La jilu ni baje.
0: Ami. Alaba.
1: Alaba la to ni be na gawa. Ah. Oko iburu.
0: Hmm.
1: Ah. Oda gbogbo bi kan ti le mu okunrin ku erin re ara.
0: Hmm.
1: Yo to wole mesan yo to ma bebe pe yawo ma binu tori Olorun.
0: Hmm.
1: Teri to du bi eni pe e ri pe o lo ti nile ko to fe oko un. Owo le to tun ta to fi toju e o gan o to je din bi gan.
0: Hmm.
1: To ba de gbe yan na ni yo ka yan la.
0: Hmm.
1: Yo bi o du yan gidi. E yo kan re obirin e o ko ma se kakaka o. Ko fi ja le fun Olorun ja. O da kun tori Olorun.
0: E seun.
1: Ah, ama bo don be ro okun kun ta le yi o. Di gan. Toro bi la ma ri ta ma so. Abe aseyin okun gan. Aseyin gan
2: gbo. Alaba lo sun.
0: Nene.
2: Lo sun Alaba.
0: Lamento,
2: living sa.
0: Eka lema.
2: Akoko na ori te n play yi eru de eru tun ba mi o.
0: Mm.
2: Ta ba tin play a ile yi. Adeyeye. Se n ba mi fe mi rin o.
3: Eka le.
2: Ati se o tin gbe o da won carry bag.
3: E ma jeru ba yin o.
2: Ah, ile ami ki yemi.
0: Ah, ti travel as you want to see.
2: Se e mo nkan to n ba obirin yen to n dogan pe ko ti bimo.
0: No, o ti bimo.
2: Okay, o ti bimo.
0: Iyawo yi ti bimo.
2: O ti bimo. E mo to so wa n doju ni se mo ma yen. O ma n sun le, o n sun ta. Men, men. Ah. Ala lo ma sanu yin o.
0: Ami ma teyin na. Nene, nene, nene, se efe je ki n travel mo ni. Eleru ba yin gba ti mo so pe se efe je travel.
2: E ma travel.
0: A lo
2: tun lo ni ma.
0: E wa leru ba yin. Eleru ba yin fun.
2: Ah, e mo.

0: came on from there, you know what you can do. But you can do one arranger that day. Fulara. When you have no one moving your people, you can touch it. You need to do. You can do it. You can do it. Ko de mo beyin boya ko mo gbesan ko mo shika ore to le da ni opoloru ko mo foro lo won ko padlock enu e tin ti o ba padlock ore won a ti shi kan ti o di ekun ale o ina bread e awon ti o nto ni ko shika ye won ni ba fun oni kan ni o da fun
1: eh mama
0: tori omo re to joko jeje
1: yes ma mama e je mbi
0: o sele si
1: e o sele o sele si yin ri abi
0: o sele si mi ri bo won ti e bi me mi o bi mo ni won lo se big wedding white wedding ni de sha emi se wa emi si wa ni Kano big wedding e ba ri awon gift items won pin o le ku but because it is a contract to aro fun mi mo ma lo se 1 week 2 weeks so yin perfect wedding ni lo se ni de sha
1: igba o le wa mo
0: agba to de gbogbo bi ta se san ko wa se n bo mi mo ri everything ko ti e fi bo mo ngba ye boldness ye ti wo are o kan da sori dani table ni mo be si ri gbogbo e kini mo fe se I'm short of words
1: it is where ma
0: e se mo dupe
1: yes ma hello
2: ni ai ben
1: ato de re mo
2: ato de re mo se yin nkan ton jo mo bi yen ni pe ile to lo ka ti to yoko eyen o to ko foyan lori layo so oko eyen lo to lo se ile meje yaya mefa to wa sun me to se gbogbo e ikayan ni en to ti tori ti e to ka ile to ta ile to ti toju e to fe ko ku ah ni nkan yen ba de ti sele be yen ah o to wa jeje ni oko ile o wa yo mu ye si ile to ko a mo pe ko ja ibo nkan to yi ko fa advice obi yen ni pe olorun si ja fun e pe ka lo pe ko bi mo fun ka lo pe ko bi mo fun eh eh to ma se yi eh olorun je ki yan yo ko ku so ko duro ti awon mo e ko ta mo e ko ma de ni isa to n gbowo osu awon ti ja kan wa ti won gbowo osu e pe won ma ko yan ni nkan to wulo de pe ati ti yan jade no ma wa wa ko ma so ore fo anybody ajo so ko ma fi ko ma ba olorun ba soro ko de ma so pe ko olorun ba won wo mo
1: ya ibrahim ya ibrahim e ma ti lo e duro mo fe bere ibere kan ya ibrahim se ngbo mi awon ti lo hello
3: hello
1: yes ma
3: se la ye lu mi
1: ibi to ye wa le wa e ma
3: ehe se ri to be ri ati o aye ah oku awon mo la oku ate ni wa o ni mo ko ti bi fun mi ni mo ko ko ya wo ko ko ti ko ni to du wo go ni du ni bi ero o ni
1: ti leyan ni
3: o le ni o
1: e se ma mi leyan ni hello
4: hello oyato
1: yes sir
4: e ku eto
1: yes sir
4: aha Shatelo soro Lawali Shatelo
1: Ashote Maru 1 of Dallas Texas Baba agbalagba
4: so, don't tawa your head dey there
1: yes yeah, sir
4: now in my own opinion
1: yes sir
4: won so pe may your loyalty never be tested keri ati yawo atoko our maid you not pass iyawo soju se oko wa necessita bo oko ran ti pe that was the time ti yawo to duro ti ohun to the fair pay back but because o ti necessita loyalty le mi ri nbe o loyal si yawo e however o de ti necessita so I repeat may your loyalty never be tested in any form
1: amen
4: you understand
1: amen.
4: So in my own opinion okoye I'm not going to blame him so much but I don't know me more my social but in my own opinion o loyal si yawo e o de ti

0: Ekale. Yes, sir. E play cash here.
1: Ben, sir.
0: Che, e ti je cash here ri.
1: Amen. Jerry o lojo mo tun play o.
0: Sugbe mo pe yo kan yin lojo kan.
1: Olorun.
0: O ti kan yin bayi. Where ni? Where ni? So 25,000 naira. Bo se mo je leleyi phone number yin to ba di lola won o pe yin. E si mo be se gbo wo yin.
1: Okay, sir.
0: Oda, eshi. Oda, gami. Oda, sir.

0: tẹ n pe yi e dakun oro asiri ni ke pe fun e ja kuro ni titele ti an ba bo tele eyin te ba loro asiri te fe ba wa so yin ni ke pe oro te ti be ni ke ni sori ti o kon yin lo minu ti o je ke mo n te se gan te mo du te dorun lati te mo na te mo na te gbegba to ti wa n di to ti n dare okan siyin lara e pe e so lori eto yi ta ba ti wa pe e mo daruko yin e mo ja mo bi te tin pe un te so tawon yi fufura pe bo ye yin ni ta be yin ko tan fi mo doubt abun ni e mo wo le so e go straight ti oro asiri e je ka won logbo oluyi omo nigeria kan gba yin lamoran kan si so un te se fun yin hello eh radio yin pariwo boya ke pa tabi ke kuro nbi to wa e ka ro sa
1: oruko mi ran ni mo je lati ti ni pepe
0: eh baba se ro la se ti fe baba so
1: yawo mi ten go baba o wa ile mi lo wa o ti wa fe eyan kan tere ti o ti bi mo kan fun won wa joja won wa jo ira won le o fa kwara wa fun o wa do won meta fun le to wa do won meta fun mi ni lu won ba pe ti eyan ba bi won rewa yo awo ni e ko ti yawo mi o ba tun wa o wa lo ni wa lo ki won awon eyan re wa ni ko du
0: Baba yi boya ke tu wa pe awon boya network ni ta mo ton lori phone yin o bani te ba fe te ba ti sunwo ri e te ti sinkun ri e ki se yawo yin e jo n gberu mate lasan ni

0: le un ti mo fe latodo yin ni se kan so fe bi won abi kan mo so
1: ojo oto le bi se
0: laarin bi 30 seconds e dakun tori akoko
1: eh eh se ri ojirin yen o ma nsele se o de ni ba nsele o de ma lo yin a de ma se ti ya won yen go ni mo pe se oko bi pe a wo pe
0: a je poju teyin fi wo ni po sese ko je pe baba yi gangan lo lo omo yi tan se mo pa won omo ni
1: wo ma omo birin yen le ma se me latodo opo e to kuro to to lo ti yin won o de ti loju
0: ko se ma mo
1: so ti yin o de ma mo o de
0: ma e se ma to n fun di eyi kan ma wule so nkan kan
1: nba ton ni omo yen jo awon o ma ri be ibun go birin mi ma me se ti osu marun o yin ma ko se marun to stop
0: Esu mama e mo du mo ti fanti mo fe fayo se ri kini ona meji lo pin si oju ta won kan fi wo ipe o se ko je pe baba yi lo lo mo looto o possible sugbon te ba wo narrative baba yi ati bi oro yawo won se je on gba wi pe awon ko la won lo mo so pe ka so pa won kono lomo looto emi o ba advice baba yin pe kan wa eyan kan ninu ebi sugbon ko je ni to kere si won tan le fi asiri si lowo tori o nde waju nde jo ni o a mo kilo le sele lola eni o le jade yi pe igba ti baba yi wa laye nkan kan bayi bayi bayi awon gbo nipa oro yi o bo se ti rinu ati dupa lawa gbogbo eyin ololufe wa latale ana te ti darapo mu wa lori eto yi ta jo se titi di wakati esun eku ife oju ni ti yi a mo lo lori eto fun taaro yi to ba daaro ojo segun laago mewa aro ojo ti ze e pade wa lori akotun eto ba mi to won dagbere loruko olootu eto yin oga wa Kenneth Ugonje ati loruko oga mi Gbenga Oyato Olayinwola Asis Ademola amoju ero fun ti saa ta wa yinu omo ya afẹ to bi lo ba ajayi in benbi bakan na infinity olamile kan olawo na benbi ade osun na benbi gbogbo iko ba mi to patapata lo pe olumuyiwa adeyeyi loruko ti temi ti gbogbo yin mo si redo la apostle number ta ile pe mi si 070-42-38-39-51 070-42-38-39-51 Eshe, te mbo wa.

0: gi lu yi baba ni oke ka joke ni le olu ya denbi 96.7 sani o sani frequency ti ti wa o e si te n bo wa
1: kalimode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba